to e bati lulo fe te ti mboba kete kete one lo jo isimu ojo kokandi ni ogun osu keje egbe wa odun le merin din ni ogun leyin ko lu wa ago merin koja seju merin

lati bi eje mu lati bi awon apostoli ni ijo akoko papa won se atuse won si to ko ni nipa atuse pelu gbogbo ijo olorun ni o si ngbe nipa eko yi mo ni e kawe Matthew 28:19, Matthew 28:20, John 14, John 14:26, Act of Apostles chapter 2 verse 42, Act of Apostles chapter 16 verse 4 and 5, Philemon we Philemon no ori kan pe loni ori kini ese keje si kokan le ni ogun ori kan pe ni na loni awon ofin igbe aye ododo labe ori ofe ga bi ti tabi gaju majemu lai lai lo atuse je ara inre gege bi yipado okan tabi iribomi ki se ise ododo ara eni lo mu ki idarijin wa nigba te eniyan ba di eni igbala ki se owo ti o ji ere aito ati awon gbese ti o ko lati san nikan ni yo se atuse re o won ni yo je wa awon ero to ti pa iroyin ke to ti takale eso aito to ti fi kan awon eniyan ikorira odiyan ati gbogbo ona ti eniyan ba ti fi se to fi se si elomiran ninu oro ati ise eniyan le so pe arakun tabi arabinrin ko mo pe mo soro ohun ni ibi sugbon en te ejo sonko lai si ani ani o ti se eni na o ti se eni na ni ijamba bi ohun ti le tun so fun awon elomiran o gbodo to eni ti o ba soro lo ki o si jewo re o dara o ki a mu gbogbo asise ateyin wa to ni yi ju ki a wa doju ko awon oju ka han egbo o ejun tun mu o dara ki a mu gbogbo asise ateyin wa to ni yi ju ki a wa doju ko won ni ayiraye lo se egbo o dara ka mu gbogbo asise ateyin wa to ni yi ju ki a wa doju ko won ni ayiraye lo iyen ni we Timothy kini ori karun ese kerin le ni ogun 1 Timothy chapter 5 verse 24 sisi atuse ni a le fi we ijagun ti emi ninu eyi ti a nilo iranlowo ati ogbon olorun lati pa na gbogbo ofa ina eni bi ni iwe efeso ori kefa ese kewa si ikejila efeso ori kefa ese kerin de ni ogun awon atuse kan je elege eyi ni awon atuse ti o le koba tabi se awon elomiran ti o awon elomiran ti o le mati di eni igbala ni jamba egbo be dada o awon atuse kan je elege eyi ni awon atuse ti o le koba tabi se awon elomiran ti o le mati di eni igbala ni jamba tabi ti a nilo lati yanju awo pelu enikan tabi ile ise ti o le se akoba fun elomiran o ti yeyin be ba yeyin kin tube yen o tu ni ise pelu awon oran ninu eyi ti a ko ni idaniloju ti o han kedere nipa itoni lati inu oro olorun nipa igbese ti o ye ka gbe fun awon atuse ti o je elege anilo adura gidigidi ogbon ati igbani nimoran lati dun enu awon oniwa so olorun ti o ku fun emi olorun ti o gbagbo to si nko ni ni gbogbo igbimo oro olorun awon atuse kan wa ogbelege gan o le ni se pelu asise ta ti se seyin to involve bi eyan meji eyan meta yala ile ise ta tin sise awon yin esire won ti de ni igbala ta wa la lo be ta lo so fun pe to nkan bayi ti waye rigba kan ri o emi ni mo wa lara won o awon eni bayi lajo se o awon eni bayi se pe ta won yin o ti de ni igbala bi an ba ti de ni igbala gan oye n ta n pe latu se le mo ti ye won baba wa bo bangba o le ko ba won ni afini niru awon ohun elege be
a nilo adura gidi gidi a si nilo itoni emi mimo a wa tun lo ka suma won oni waasu oro olorun ti won ko fun emi olorun ti won gbagbo ti won si nko ni ni gbogbo igbimoro olorun Proverbs chapter 11 verse 14 Proverbs 15 22 Proverbs 15 no Proverbs 24 verse 6 Proverbs 11 14 Proverbs 15 22 and Proverbs 24 6 awon oran nipa tun se le ma ni awon oran nipa tun se le ma si ni abe isakoso ofin orilede kan bi apere ofin le fi aye gba awon gbese tabi ohun oran oran yan kan fun sa kan leyin eyi ti won ko ni fese mule mo sugbon ko si gbese kan ti o tayo ofin olorun o akoko ko le fagile awon ojuse ti ofin nipa iwa omoluabi yo ye yin o se mo gbe nigba kan eyan ba je gbese fun apere ijobo ilede nigba ti akoko economy yen le daada won ni ka won da je lowo won mo yin won mo ni ala o won mo ni ala won mo ni ala o won fi wa le o igba mi wa awon da je lowo gan bi ile ise la won ko bad debt won ni bere mo o se se ki ofin ilede faye yen le sugbon ofin olorun iwa si omoluabi ko ni faye yen le fun enikeni atun se je ohun ti a ma n kiyesi ni akoko igbala nitori pe olorun yo dariji enikeni ti o ba fe lati mu ohun gbogbo ti o ti se lodi si elomiran to niwon igba to wa ni ikawo re oba ti wa ni kawo eyan ni olorun ma n dun si yo si dariji iru okan be gege bi kristeni agbodo setan lati se atunse ni gbogbo ojo aye wa nigba ti a ba se awon ohun ti o mu elomiran binu bi apere nigba ti a ba se ase gege bi eniyan ninu idajo wa act of apostle chapter 23 verse 1 to 5 the gospel according to saint matthew verse 5 verse 23 and 24 oni le te waju oni le te waju ati fe pari eko na imo ba die loku oni le te waju eni binu mo ti ma wi fun yin pe ago merin ni eto irin ajo emi ni ma nbere ori ofe nda ma ni ngba mi ta fi ma lo ogbon seju arin ago merin sa ago merin koja ogun seju o na ni ni opo igba adupa lowo christ fun eko to nfa lori ofe lati ma ko atunse se pataki nda won loyibo pe ni restitution ikorita to lagbara die ni fomo olorun ama areti re lodo awo omo olorun kokan lati se atunse a te waju a ti pari e to ba di ijo mejo mo kiwa ijo kini o lo laaro ijo keje o tele ijo keta na wa ijo kerin ago mefa ni alore n pada abo mo kiwa o akojumo asiku isimi tara temi en to ni aye to lorun ko ni fi won emi ati

0: Zaveta da bekunanash. Reba lida vakwa daya bekadalash. Shama mininu alare o oloro agbaye tiwa. Emia oni. Shama mininu alare oloro agbaye tiwa. Uwoni. Ti okunri to sa Jordan ire o pada seyin afẹ ki hallelujah meje si eyi te ba mo ko ni agbara lori aye yi meje ni sa to ba mo ko da mo fe ka jọ yi baba jajo ke hallelujah meje 1 2 go
1: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

0: wa ninu imi ajo won
1: tori pe won fe gbadura won ori eni kun won lowo ninu adura
0: ki pe life won le ma lo jeje ije agbajo leleyi ti padi ojo adura 300 days e ti olorun gbe kale fun oli timi to pe je jesus se bere ori ofe leleyi lati jo ma gbadura papo to fi jara ke da po mo olorun kankan prayer group lori whatsapp yi me sare kiri mo ju yaba e office tabi lenu sebe ti won ti ma gbadura pelu ogunlogun awon omo olorun lori whatsapp group olorun kankan je pa fe dara po mo wa e send message yi sori whatsapp number yi 09025202724 wa se alaba pe ba se gbadura ti testimony si tele loruko jesu
2: bi eni kani ba ni ori ofe lati gbo mi ni iru akoko yi omo birin kan wa to gbo mi lowo lowo bayi eni to ran mi so wi pe asu akisa ti won gbe bo e lorun o na ni won tu gbe fun omo re wo bi e se to bi ja wi pe ile oko meta to lo ni omo re na lo why baba mi lo ran mi ko gba ni to ba ni eti o gba o ri aro kutukutu ni oni Oluwa ni omo ese leyi fun awon abi amo o. Be ki awon abi amo ki won lo wa oja. Olorun awon baba mi. Ki won si pejo pelu adua. Tori pe mo ma sise agbara. Awon abi amo ti won fe. Ki anu dara po mo iri ajo awon. Awon abi amo ti won fe ki awon omo awon ye ko yanju baba mi ni tenu mo fun won ni ki won fi oja gbadua o mo tenu mo ile ni ana gbogbo ibi kibi to ba wa ni ilu abekuta ohun ti mo le so fun o leleyi wa gbogbo ona ki won na darapo ni aro yi o ma ni agbara luwa so pe aisan yen le ku lara omo yi iya tori omo yi ni ko fi dide wo dede fun laisan won fun laisan nitori pe won fe ko sogo ni bi o ba sogo ohun ti won fe ti sise mo bi o iya rere ajo yi pelu mi vega baru mi adaya kedeli mana be kadaya ebe bubi idedu abali adaya kedunina re me nuni adaya kedadash mo bi o gan iwo na wa ona ja jo gbadua eni to ran mi ran mi ni eleyi o de ni idi to fi ran mi gbogbo eyin te ba n gbọ mi lati ilu abekuta e sa ri daju pe eyin na wa pelu oja ni aro yi gbogbo ibi kibi to ba wa boya o n gbọ mi lati ilafe wa o n gbọ mi lati okelewo o n gbọ mi kaakiri abekuta sapon la n bo laaro yi mo ti e ti wa ni ilu abekuta bayi esa o ma kun fun agbara ma so fun o pe baba mi sise eyin okunrin e wa pelu fila o ti oluwa ran mi niyan e wa wo bi mi o mo bi mo se fe so fun o ni kete ti n ba ti kuro ni abekuta ma darapo pelu awon ara ibadan gbogbo eyin te ba wa ni iworo ago mesan ni sa ani e wa oja to ba mo pe abi amo ni won na ja jo gbadua laaro yi chọọchì wa tó wà ní ìwòrò látòrí bíríjì ìwòrò kan kọjú bí ìgbà tó lọ jọ wá bèèrè wípé ilé epo popular filling station lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo yẹn in the street church wọlé kò sọ pé chọọchì ọlọ́run kankan ni mò ń lọ ó ní agbára o ẹ̀yin kan wà tí mo fẹ́ sọ fún pé ẹ gbà mí gbọ́ nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ nítorí àwọn ọmọ yẹn bàbá ìwọ náà lè dìde fún àwọn ọmọ rẹ sọ pé tó bá sì jẹ́ pé ìyá wọn wà bí irú ibi tó yẹ kó lọ nìyẹn no ìwọ náà lè dìde fún àwọn ọmọ rẹ ni sa Joseph la so pe ko gbe omo lo si Egypt nigba ti Herod fe se kini to fe pa ben so wona dide fun awon omo re owo elekeji ti ma so leleyi ki to fi bi ile gbogbo eyin ti e ba wa ni ilu Ibadan ni church wa ni apete oni ni ajodun awon iwe wa ni apete ma de dara po nitori awon iwe ma le ba won se ajoyo papo esa gbogbo eyin ya te ba wa nbe a gbadura pelu oja o so to ba ni ori ofe dara po nbe o o ma ni agbara o gbogbo ide wa ni apete ni ilu Ibadan mo ma wa ni apete loni o lati ago mokanla si ago kan ni ma ti wa nbe isi o ti be lati ago mewa be ni sa so o ma ni agbara o ni kete ti ba ti ku ni a iworo apete mo mo so iwo na dara po ko wo ti baba mi yo se eyi kan wa nbi o fe ki gbadura fun olaaro abi o fe bere fun ijuwe bo ti de bi pade je kuku so bayi pe number ile ni ko mo pe si wa de ri to sele eya ara abekuta ago mefa ni aro kutukutu mi si yo bere tete de ko le raye joko awon ti won pe de ni ose to koja e bi won mo raye joko ni mo be tete de ni mo be gan ago mefa si ago mesan ni se wa ni abekuta ni kan ni daddy mi o mo bi ti church wa ni abekuta sapon lo nbo laaro bi kidi to ba wa so po lo si sapon to ba ti de sapon bere post office to wa ni sapon inu post office ye all wa lo e wa ti ri ogunlogbo eru bo se wole so wo na darapo e mu oja yin dani eye obere eye okunrin e mu fila dani o ti oluwa ran mi niyan number ni e mo pe pe woli e juwe bi mo ti le de bi awon ipade 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 thank you

fe gbadura won ori eni kun won lowo ninu adura ki prayer life won le ma lo jeje ije agbajo leleyi ti padi ojo adura 300 days eyi ti olorun gbe kale fun oli temi to pe je jesu se bere o lo fe leleyi lati jo ma gbadura papo to fi jara ke da po mo olorun kankan prayer group lori whatsapp yi sare kiri mo inu yara e office e tabi lenu ise re ni won ti ma gbadura pelu ogologo awon omo olorun lori whatsapp group olorun kankan je pa fe jara po mo wa e send message ni sori whatsapp number yi 09025202724 wa se alagba pe ba se gbadura ti testimonies n tele loruko jesu.

mo ki gbogbo olubo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati tun gbo mi ni kutukutu loni toje ojo sunday gbogbo eyan omo lo eje nla gbogbo enu le ki so pe happy happy happy sunday mo ki eyan omo olohun to logun to logun mo ki teleso teleso mo ki loruko jesu christi eni to ku to si jinde Sunday mi la tun wonu eyi Sunday leyi ko ni je opin re in the name of Jesus Christ gbogbo eyan omo olohun e dide nle e ma bo ni bi pepe e kan ja lo fese tebe today is another wonderful day pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti jo comfort life missions international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midway market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo bi ti eyan omo olohun ba ti ni anfani lati gbun mi e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe

0: to sheli loko sheli dada.
1: Ma, mo gbe eyan omo lo, enikeni kini ndunu re tin dupe. Ah ah, ki se mi nikan. Awa ta ba manuru ni. Olorun lo se wa dada, to ba gba Jesu to ni Jesu, to mo pe Olorun fun oni gbala to daju, o dupe ti e. Bi Olorun ba wu osan, to mo mo wu osusun. So ri n to se oyen, o ti se nikan to gbe mi e. Amoya won ti o ri Jesu ti won ma yo tin be ninu e. Ninja wo dupe ti wa. E ri pe latana ni ise atoni bayi, ope ni mo kan du. Enikan ni kini di, gbogbo igba tin ba tin dupe ni orun mo si. Eyin omo Olorun ni gbogbo bi e ba tin gbo mi. A se bebe nu service laaro yi. Mantu kan be, bo ba si ni one kerchief kan. Meji ikan te le momo to se eni aso to se dabori. Ikan to le joko le ise woli hanhan ni emi Olorun lo si mi loju ye to ni ka se be ise meji la si se laaro yi ah engineer mo mo dupe temi ejo mo mi se ton le mi bi te wa oni ni Sunday eleketa

0: emi olorun lo ni a ma dupe e tun won ti yen na so now e je nfenu so bayi to ba ti di on the 22 lojo Wednesday tin boy bo je je pe a ni service in Nigeria a tun ni service in Canada e time won papo ni emi oluwa ni lo gbo wole won e je ki fun yin o fe gba iwe ile won fun program Canada to ba lo mo nbe tabe ni brother ni sister e kan ni ki won jo e kan ni e fun mi flyer e lo number 081 86 meta ti 7 kan 34 43 081 367 6 meta ti 7 34 43 number mi mo fi pe adua o mo fi send e bi adua o e send the flyer si mi e send the way le wo ma send e to ba bere si pe in block number re ejo ni aro yi ni service loni isin agbara e mu mantu yin dani enikan le wo ni mantu anchor iwe anchor chief white ta fi gbadun Wednesday meji ejo pe le kan ada kan bori sa nkan mi o tun sele eja menu ko mbi beyin lati iwo odun ni e ti wo moto gbagi elebe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni garage yen awon eyan won dupe yi bo se n gbo bawon eyan se n dupe lo bo se yi kan o 7 ni service awon odo awon youth for Jesus 13 to 30 o bere ni isin gbogbo eyin youth mo sasun boroji e dide le and to ba ti le deny tawon mama ati baba o bere now e wa gbo gbogbo suna church na lati se be engineer e pe pastor ina ka won no mo bo
1: oruko mi ni Adetayo Abraham Ademola
2: nice
1: mo dupe lowo olorun ni ojo ini pe olorun na ka emi na e lati le wa lara won to ni testimony mo dupe pe olorun ka mi e laaro e lati le wa lara won to ni eri ti o se pa won to tan bo eri awon e lasan
2: ki o se pe ma gba lasan
1: ta eri lasan
2: se ri nkan ba yen so ye se pa won pastor wa ngba eri ewo ya won to ti jade nu won nisin awon na ni e ke ma ni
1: ma ni mo dupe pe mo ba ipe igbade baba mi e se te down si pe olorun ti lo ye ke so be oni pe ti mi baba ipe igbade mi mo bi ti mi baba sa
2: joy
1: bo mo dupe lowo olorun pe lati gba ti mo ti darapo mo ipe olorun pe se ni lori gan ofo ni mo wo bi mi mo kankan wo bi sa bo lati gba ti mo tin tele pe olorun se mi lori gan
2: aje ngbadua mi o mo bo se wo bi o se se ko mo ni nkankan bi an ba jo se ami pelu testimony ta n bo iwa di pupo testimony ma fokan mo jo bale ni o ni won lo fun mo wole so aya mi oja po wa nbi lo fun aya mi oja po ni nkan kan bank aya mi oja po moyan aya mi oja pe orin se wa laaro e aya mi o tun ja debi pe boy o wa bi lai mo to je iwu kan mo n bo yin sa
1: mo dupe pe mi o si olorun pe lasan inu ipe olorun ti fun mi ni iyawo bakan na olorun fun mi lomo ninu ipe yi
2: awon
1: omo eleyi to wa je babamba re ti mo fi wa jade fun testimony ni pe olorun change pepe mi na o agbe lo si ile pepe ile wa ile tuntun si olorun kan fun wa ti awon eyan ba n so testimony limba mi mama wonder pe
2: bo ni se
1: eyan to ra ile to block ko ra cement re ile ti dade mi ko up to mo se n sore won ti pari e so o ma n ya mi lenu mo mu dupe mo ba ipe pade gbogbo awon tan so ngba ti mo ko ni muslim ti mo di christian
2: te gba jesu
1: gba jesu to ngba ti mo debi ti mo eni kin gori duro pe ti ma ti gori duro pe gbogbo ti mo fe lo lohun yo se mo mu dupe lojo ni awon ti won ni ki ma mu bo gbogbo won na ti ri gbogbo ri nkan mu bo leyin jesu
2: bi owo yen lo mo fe fi majemu pase o nge ijo omo lo bi owo won tun gbe fun mi o toro se se kani ko ni o na gbowo je iyawo mi gba je o se se kani abi won gbowo fun won ni iro in gbowo kankan awon won nawo fun mi owo ti mo gbe bo po aisha o olohun e pe yan fun ya je ti ra ma sin lohun wa se kini kan to ba ti le gbori duro bi n ti won so o ni o gbo bu ka ta re owo nkan die die ti an fi mo se won ti an se olohun si ba won mi si isin gbe ori won soke ju be yen na lo won o se ju ba yen na lo ibukun oluwa ni mu ni la ajo ka they are highly favored won si la won fe ko le oju omi iwon ba wo bo se portable ba n gbe si soda bi oja very portable neat small and good ile akoko si lele ile akoko ko niyen won lo sele keji won lo ele keta won lo ele kerin ngo baya won lo sibi to je pa won mo ti dagba awaku iyawo atoko nikan and we did ta lo fe ile. There is a way to build house without stress. Ona wa lati ko ile lai ni wahala. Gbogbo awon mo ti won tele wa won ni to ba tele ba gan. E go won o dajo le. Ki si gbo ba to dajo le lo to le sori re. Won o dajo kankan le abi so si bo le dale dudu. Mo nawo. Mo duro ninu ase. Ki gbogbo inu re se ami. Ki o ni majemu anu koko ile li olori. Nice. Eyin wo le gbo Olorun gbo fun ile kiko. Psalm 127 oni bi Olorun ko ba ko ile. Isaiah chapter 65 oni e ko ile. So ase Olorun ni. Njo je mo pe teyan ba wonu Christi gbogbo nkan si di orun. E gbon ti pastor yen so oni mo wo bi pelu ofo ni. Mi ni nkan kan tele. Ki gugu se pe nkan nkan tele instruction ni. Iwo na lo mura laare. Ja jo mo se bo. Ja wo bi t'Olorun yo mu irin ajo aye re di ja. Gba Jesu gege bi Oluwa Tolugbala iwo na ma babo die lati iwo ode wo moto gba gele verse ni we ma e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen be la se se ni gbogbo sona church e wo gbogbo omo Olorun patapata irubo ti mo fe ko san laaro irubo Oluwa je ngbe nkan re se laye eyin te ba need amewa nti ma so na niyan ta ba de church Oluwa je mi nu gbe nkan re se ko ju be lo. Account number church delay 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73. Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni ye Comfort Life Mission International ni yo tun gbe jade gbogbo eyan omo Olorun awon ti won bi 10 mark birthday yin loni atawon to mark wedding anniversary won loni eyin na wa kunle e je ki n so tele si ayan mo re gbogbo eyan odo Jesu e mura isin ti yin na ni laaro yi gbogbo awon omo Olorun ti mark birthday won loni atawon ni wedding anniversary mo so tele enikan ni woli ese bibeli wo la fe ka loni loni ojo Sunday e wa jaka iwe isike chapter 37 titi wo 42 37 to 42 ha pari bible oh eyin omo Olorun ti won bi da ati awon omo Olorun ti mark wedding anniversary mo gbe owo mi soke fun gbogbo eyin omo Olorun te se birthday anula ati ori ofe Olorun ti mo bi eda soke ti bi mo jo bi ogun ko de bayi be se mark birthday ati anniversary yi bible ka haladish and top hadush happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary in Jesus name on gbadura fun gomina wa e ma po si o fe send the testimony e bi awon eyan yi je o loud jo ni ti je o si clear 08081 65 66 08081 71 65 66 send the message ire atanu ko bayin. You are blessed. It is well with you.

ọrùn ta wa akonide ita baba gun ita baba dum ha anyi le pari gbogbo e se ti ranje ose

ẹjẹ ma ke yin ka bo pada gba yin te ba lori ofe te lawon eyan wa tan wa nu lede United Kingdom London gbowo ni mu npe lawo mo lorun le mo re dani ale ma bro dani ni mama wa te wa lule Nigeria te lawon omo awon egbon wa awon sister wa awon ko wa jan wa nu lede United Kingdom London precisely e je won lori ofe ati pe number ye 080-34-12-7021 Oni number ta le pe Pastor Dr. Samuel Olusiya Folabis Ona ni WhatsApp number mo Inu ni o si dun mi a ba le message mo lori WhatsApp Ni ti pade yin o ti waye ni Saturday ti nbo yi won la nfani ni Saturday to gbeyin osu igon ni e pe Ojo 5-20 mo se n ba yin soro baba wa ti lori ofe ati wa lo lede london

tepo yan grandma grandma ama wa kan grandma ni won won ni ki driver won o gbe awon opo yo mo won ni ki mo won ni ki kan na awon omo won gbe awon wa office alori to wa ni first floor Vitafoam building opposite Akobo police station Akobo ni Ibadan emi o wa mo pe mama tele won egbon wa ni won lori ofe ati pe mi mo se wa lo office mo wa ni won ma bo wa soke mo wa doke won na fe wa wo bi ti awon oko eru ta ko dani si wa njoye mi pe mama na nbe nsale ah bagbira uri mama nu moto mama ni ki ma binu agba ti de sugba mo fe lati foju kan mi a ma gbohun ni awon ori mi ri mama wa gbadu awon sure won si fun wa lowo won ni ara bibeli meji dani o di bibeli mefa ta ti ni bayi ba se lori ofe ati rinaju ta fe rin gbogbo en to ba fe fun wa ni nkan ipari osu ni o oni pin re ori agbin ajo yen lagbara olohun ni ose keji ni osu kejo ba fe gba kankan mo o ba ti koja pari osu yi awa ni lari le dan fani ati di gbogbo en te ko wa ka di ka mura e wa fa dua se wa ka lo layo ka bo layo mo so ri re omo mi bale e lo na bo la nlo ani boya ngba ba de awon salaye e wa ba mi ni loko ayo mi bo lo ni eyi dan si fe fun wa lohun ko mama so mo mi wa kan pe mi won la fe gbe wa si ile ise lagelu mu ni ah ma mi won ni he alori odi ni ohun irin sewo be ba wa gbe oru kale fun mi nbi fe so mi di ori ehn mama wa kan gbe wa o ka mi lara die fura mi mu lati fokada gbe sori ni mo n lo office wa ranran ko si de gbe wa fi bi ta ni ma fori to ko lo mo wa ni mama lori ofe ati ah mbona

0: Matthew kon la wole yon la kame baba on la nou
1: leave me true less I fall who my
0: e ban ki baba dada
1: o Jesus
0: ibile me ti ma dagbere fun yin la aro yi o gbogbo en te ba fe ran brother Daniel lowo e pe mi bu kete ba lagbara e fi sowo si wa number ti mu fun yin na ni o pia kan number mi e la fanya ti fi sowo si wa gbe te ba si fe ran wa lowo fun ni ajo ta fe rin mu ti fun yin ni akan number to je ti rin ajo mi evangelical and mission ministry ajo mejo lagbara olorun le mi ati yoku lo fe ati pade lori eto rin ajo mi e mu ba gbogbo ojo si mi ni ma waye lagbara olorun ago merin ni daji lati ma bere titi ayin ajo akoko ago merin sa ago merin koja ogun seju igba mi ago merin sa ago merin koja ogun seju ani dan rude la pada wala ago mefa ta ago meje e so fe ti oba ti igbo tele christine kan soso ni ona otito ati iye enikeni ko le dodo baba bi ko se nipase christi emi ati yin ani pade ayo pele ase christi to ba ti jo mejo mo ki wa o aku semi

0: sita gẹgẹ bi igba keji re inu eto ribo ti nbo to je ti gomina lodun 2027 iyen ti mo ko mu won pe awon to se abewo iyen si Amechi ori oro pe yo se igba keji ko se igba keji o na ni won se abewo si si pe oni o je igba keji Abubakar to je igba keji arele wa Nigeria tele ri iroyin bo lori e lekun keke
1: o so toto tori Abubakar o so toto tori pe won se abewo si Amechi latari iku eleyi to pa oju iya re de ti won si nki pe oku bi oro n ti se gba lo okay omi ture eleyi to yoju oro sita wipe latari eto odibo gbogbogbo to n bo lodun 2027 eleyi to je pe awon egbe oselu won ti n gbaradi lagbosagbo won ni eni ti se omoye fun ti ipo gomina labi ase egbe oselu African Democratic Congress ADC ni ipinle Kebbi iyun Abubakar Malami won lomo ti nawo gan Musa Zagi gege bi eni ti won jo jigbo ti won jo jigbo du ipo ohun labe eto odibo eleyi to nbo fun ti ipo gomina oda omi ture to yoju oro sita wipe eni ti se alaga fun egbe oselu New Nigerian People's Party NNPP ni ipinle Osun omowe Tosin Odeyemi won ni o ti kowe fi ipo re sile ninu egbe oselu ohun latari bo ti se je pe o na ni yo mo je igba keji alaga fun egbe oselu ayanran tuntun ti won yese foko re sile iyun Democratic Leadership Alliance DLA ni ipinle Osun bakan na
0: eje lo tara sinu weroyin the nation to jade foto ni mure ninu weroyin daily post bakan na iroyin sha for montie
1: pe
0: gbe saaju eto ribo 2027 eto ribo are ni o ile ise are le wa Nigeria ati sha for mo pe ko sene ti o mo gban ka fe renu
1: kawa
0: wa ti iyan lo mi ni o wi pe se ri peter obi
1: ko ma si jeran to kere yo fi abe abe
0: ahun ko di e se fi abi ahun iyan wa si lahan ni
1: okay
0: e ma lanu ba o ti lo ni
1: bi o si se re
0: ha tele lo fun ile se are le wa Nigeria ti foro ta o won sha fo mo oro di mo yi pe afefefe are furo adie bi pe oro ti n jade latenu peter obi ti wi pe ile ise are le wa Nigeria tabi ijoba apapo won dumo mo oru memi ohun won pe mo pe oselu ti de ara iti oselu to fe lo ni 2027 o na nu pe opolode omo nodu mo wa fe da sawudu iroyin bo lori e lekun keke fun toni
1: okay still on the matter n to ni se pelu egbe oselu se egbe oselu to ni se pelu oro idibo soro idibo iwe iroyin daily post na lo post iroyin ohun sita o nibi to ti yoju oro sita wipe egbe oselu ADC eka ti ipinle Samfara won ni won mo ti fa ake kori ti o si njo di mimo wipe idajo eyi ti ile ejo giga to je ti ijoba apapo le yi to gbe kale lojo kokandinlogbon osu kerin odun 2026 wipe idajo ohun si duro digbi to si je eleyi ti won gbodo tele latari wipe ile ejo to ga o na lo gbe ele ayafi igba ti ile ejo to ga ju ile ejo ohun lo to ba tun gbe idajo to yato si eleyi ti ile ejo ohun to gbe kale idajo wo ni won wa gbe kale kini nta fe tele awon wo gan loro nba wi e lanfani lati mo gbo tori pe laaro teni edo ki iroyin o nla pe ye
0: o da je kemi na o tun mo mi ko yin ni papapa iroyin tun be ni waju temi lo nsa fo me wi pe egbe oselu New Nigeria People's Party NNPP o ni won ti ba ijoba apapo le wa Nigeria to n ti le igbimo asofin agbale ni wo ta ko ma kan ju lati lo se idasile olopa ipinle won pe ewu nbe loko lo nge funra e ewu mo ni pe bi won ba se eto to gun mo kale daka dede belu oro anda olopa apinle ele o se se ko leyin bi oku ya jojo iroyin bo lori e lekun keke punch oloko edo kini futu ron ni
1: oda gaga bo ti se wa di edo ki futa aro tini eje ki n da ese kan ke n kori se inu we iroyin vanguard kin lo lanfani lati fa iroyin kan jade nbe nebe ti iroyin ohun eleyi ti o ti ma fi oro lede kini to wi oda o gaga bi iroyin eleyi oni bi won ti se n fi oro lede lori isele eleyi to waye ni ijoba ibile ti orire nebi ti awon agbesumo mi awon ajinigbe eleyi ti won ti lo ji awon eyan gbe enikan ti ori ko yo ninu isele ohun o na lo njabo wipe nse lohun sa ngbo ti awon omo iko lote ti won bere si ni yinbon tako tako pe bi an ti yinbon ohun o na ni ohun ti mo wipe kini ohun o lewu jojo be kedere ninu iwe iroyin vanguard na mo tun ti fa eleyi jade o nibi ti a ti n fi oro lede wipe awon omo elegbe okunkun won ni o na ni won mo tun ti so se nibi ti won ti sina babole bo eni awon ti se adari egbe NURTW won ni won sina babole won si se kini won pitu owo won amo kini ohun o di odo awon olopa o tori pe won fi baba won
0: eja lo tara tara sinu weroyin punch ibe mo ti mele ko yin to n fide oro mule pe igba keje are le wa Nigeria tele oloye Atiku Abubakar ti ro legbi ma asofin agba le wa Nigeria pe ki won se idamo awon ti won lowo ninu ayederu gbigbe owo ta kan sinu eto osuna 2026 le meji ototo to na je 210 billion naira ye billion mewa le ni igba naira inu eto osuna 2026 ko wa pin be won pe ile ejo ogun ile ejo loni court lola o na ni o je ki okan egbe oselu ADC ati NDC ki o bale kegbe ohun ko du regida da o
1: o to be o ye ka ru o ba yan na okay o mi tun re eleti won fidi e lele ti won yoju oro sita wipe awon agbebon ni won mo tun ti so se won ni won ji mo lebi eleni meta kan eleti to je pe lowo lowo fe kan tele nse ni won daro iya won eleti ti olorun alawurabi to pe sodo won ni ibi an ti daro iya won yi o na won wa ko to di wipe awon agbebon ajinigbe won tun pitu owo won ti won tun ji meta lara molebi yi won tun ji won gbe e lanfani lati gbo tori wipe o se be o di edo ki fun ta taro tini
0: o da won ni pe bi oju ba npa kan re gbogbo wa le jijo npa o orilede le wa Nigeria ti Ghana won ni won ti benu atelu ikolu si awon ajoji to n waye ni South Africa won pe eleyi o ku die ka to ku si e kori be iroyin bo lori e lekun keke o
1: okay lori ninu iwe iroyin tribune o na ni mo titi iroyin eleyi sita o nibi ti egbe oselu ADC ti won ti n fi oro sowo si are orilede wa Nigeria yin o are Bola Ahmed Tinubu ti won fi lede wipe lori awon ilana lolokan ojo kan to ni se pelu oro aje ile yi pe e ba daro are e daro tori pe bi opagba fo meke o si ohun ise o ti n peleke si lorilede Nigeria be ba tun fi gun le awon ilana to ni se pelu oro aje mi eleyi to je kan juko won ni bi igba teyan fe fi po lupi fun awon omo orilede Nigeria
0: o da be ninu egbe oselu ADC nipele Oyo won won ki gbajare o leti won pe n to fa ti egbe oselu olowo bowo ti won fi ke gbajare oni bi won pe won se yo awon patako ipolongo ile to je ti oludije fun ipo gomina labi ase egbe oselu ADC iye oloye adegboyega adegoke tapo won se n paro re pelu oludije fun ipo gomina labe egbe oselu APM egbe elege nílẹ̀ Ìbàdàn.
1: Ókè ẹjẹ́ àtẹ̀ wájú gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe fi ọ̀rọ̀ léde o wípé lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé eléyìí tó wáyé ní ìjọba ìbílẹ̀ oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yóò ti wọ́ àwọn géńdé ọlọ́run ọkùnrin mẹ́ta turutu ó di ilé ẹjọ́ gíga tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ tó fi ìlú Àbújá tó fi bẹ̀ ṣe bùjókòó wípé wọ́n ní nǹkan kan ṣe wọ́n sì lọ́wọ́ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé eléyìí tó wáyé tí wọ́n ti jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn olùkọ́ gbé ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ ti oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́.
0: Ẹ jẹ́ àárẹ̀ polówó ọjà nígbà tá a bá délé ka polówó ọjà wa ìdọ̀kiri tó ń kilẹ̀ fótò ní tẹ̀síwájú ẹ̀ ṣe ń tẹ̀ ń gbọ́ wa.

ni egbogi Africa Gem Aba na wo to wa Africa Gem Aba kijeta isan wole si ni lagwara awon kudie kudie lagwara lo ma se atuse e akamaye roja to fi pe lo re lo nfun ninu ko atagbara ta nilo lati ma wa lalafia o mu nje da ninu eni o tun je ka ma ro orun sun bo se ye o detoxify toxin yo rara e wo

0: lo tun vogue ma sun piye be ranle ma gora e mu number ta la ola to la o di mi muse ta golden chance lo tun vogue game aro kutu ta poruko re ni vogue golden chance lo tun vogue ni gbogbo aro ojo anfani wa fun o lati je owo tabua wo sa ti ta golden chance lo tun vogue ta ta je kan o pe ke anfani be ni pe to ba je ninu eyi o wu awon game wa o le gba winnings ni eyikeyi golden chance lo tun payment center wa ki lo tun duro de lo si eyikeyi golden chance lo tun kiosk to wa ladugbo re golden chance lo tun vogue owo aro kutu fully high ale morning ale cash sha lago mesan koja seju meedogun owuro ago mesa abo aro lo gbesi o si magomago ta golden chance lo tun vogue ko darapo mawo ebi olori re golden chance loto
1: golden chance loto vogue la gbe dode
2: labbaik allahumma
3: tete sun lati teji fun gbogbo alalaji to murale ni haji 2027 eto ti bere ni pere o ile ise alalaji to se fokan to ani daya haji and umrah services be ni o bi ajo alalaji orile de nigeria se fi lele ni pe september 15 odun yi ni gbogbo pepe lo wa sope lori owo siso fun igbaradi haji 2027 ni ali daya se kesi gbogbo awon alalaji to fe ba wa se haji odun ti nbo lati ya wa gbe igbese common care ki o foko le ki won si pari gbogbo owo siso won ko to di ojo 15 osu kesan odun yi ti gbogbo eto kase nle eku ti mo ti ali daya wi pe ide ko alalaji a o mu ni kekere lo tiwa eto ilegbe irorun ti o jina se haram o nji aje gbadu lore kore ti ara si gbogbo awon aye to ye to fun mo wa si ofe lati bade gba ijo ta bada lati lu ati bo ki ye eya agbera bayi ke ko si ali daya haji and umrah services ni number 2 adedibu shopping complex opposite bufas filling station iwo road ibadan tabi ke ma pe alasi ati olodari ali daya haji and umrah services sori 0806 244 0572 anfani sodi adiye wa lodo wa to fun mo ire ajo umrah olosoosu ali daya haji and umrah services aji irorun ni tiwa bismillah ta'ala
4: and okay
5: e kaabo pada edoki iroyin tesowo waju o
6: yes
5: okay gaga bi mo ti wo iroyin eleyi ninu iwe iroyin Sunday Tribune won ni leyin isele eleyi to ni se pelu didu awon omo ile eko ati awon olukọ ti awon ajinigbe ti won jigbe ni ipinle Oyo awon ACF MBF iyan to fi mo awon adari ni apa ariwa ni won mo ti fi ibere sowo se are leye iyan e mo ACF are wa consultative forum won ni won ti fi ibere sowo o si are leye wipe awon omo ti wa to wa lakata awon ajinigbe awon na nko won ni won ko roju si bi ijoba leyi bi o ti se buke di wo to dake ti o soro lori awon omo ile eko ti awon ajinigbe ti won jigbe to si nbe lakata ti won won ni ijoba apapo awon lana te lo te fi ju awon eyan awon akeko ti won jigbe ni ipinle Oyo o na ni ke lo ke fi gba awon ti won si wa lakata won o be kederi ijoba apapo le yi gaga bi iwe iroyin Sunday Tribune nbo ti se ko iroyin na ni won ti wo awon gende olokunrin meta ototo won ti wo won lo si ile ejo to je ti ile ejo giga ti ijoba apapo le yi Federal High Court to fi ilu Abuja se bujoko wi pe won ni ejo je o lori isele ijinigbe eyi to waye nibi ti ati ji awon akeko ati awon oluko gbe na awon ile eko ni ijoba ibile orire ni ipinle Oyo won ni olujejo akoko on lo ko re nje Abdulrazak Umar won ni olujejo keji o na ni Yunusa Musa to fi mo Samsu Adamu san ni won ni esun mewa ototo o ni won po kojobo re ti won si wele won lorun eleyi to ni se pelu igbesumomi ijinigbe ati mimo fi afin toni leti alaye mo fi pamo ta mo si concealment of information won ni be kederi won ru awon eyan soke won ru won lokan soke won ni be lati wa ti o leto to lodi sofin be ton re won ni won lowo won wa kusa lona ito won ni esun yi o ni won pokojobo re ti won si gberu won ni iwaju ile ejo giga to je ti ilu Abuja to je iwaju ile ejo giga to je ti ijoba apapo to wa ni ilu Abuja ni ojo eti Friday gaga bi TVC News bo ti se fi oro lede won ni Umar o ni opo eyan pe ni Abu Khalifa tabi Abu Khalid won ni Musa ni awon eyan pe ni Yunus bin Musa be kaderi ti inagije san ni won ni ona ni Abu Ichisa won ni awon meteta yi ni won wa lati ijoba ibile Suleja to wa ni ipinle Niger won ni gaga bi a olupejo bo ti se fi esun kan won pe awon meteta yi won di panpapo pelu enikan to ko re nje Muhammad sani Jibril Muhammad ati Ibrahim Kabab laarin osu kini ati osu karun lati gunle isele ijinigbe nibi ti won ti ji awon akeko ati awon oluko gbe ni ipinle Oyo won te waju filede wipe iwa ti won wu yi otako ipin kerin din ni ogbon abala kerin din ni ogbon ipin kini ti igbogun ti igbesumomi ise odun 2022 ijoba apapo te waju lati fi esun kan awon wonyi pe awon ni won lowo ni di isele ijinigbe ohun ti won si mama fi afin toni leti alaye nipa awon ti won wa ti won jo korajo lati gunle iwa labi yi pe won fi afin toni leti alaye nipa awon eyan ohun won fi pamo be kederi iroyin ohun ogun amo eje nsenupo ninu iwe iroyin Sunday Tribune ni be lowa e lo gba senji re
6: eja lo taratara si nu iwe iroyin The Nation iroyin to nle waju temi lo nsa for me wi pe ile wa Nigeria ati orilede Ghana oni ni won fi enu oro juno oju kan won se ipade po se baba da iyojo oju kan yo susu ni o won ni se na ni won pa mo po won pa erunpo lati tako mimo agbogo ti awon ajoji to nti amale Africa ni orilede South Africa won pe 20 idiya general ko ojo kan ti nwaye si awon alawo dudu ni orilede na ninu atejade ile ti agbenu so fun ile ise to rise oro le okere ni Nigeria fi tanlu Abuja ye kimi bi ebi enfa nibi ipade alagbara kan to waye laarin alakoso keji foro le okere ambassador Sola Enikun laye to nti alakoso foro le okere orilede Ghana ye Same Abrankwa ninu ipade ti orilede mejeji se nibe ni won ti fi enu ro juno oju kan
5: pe
6: wi pe o setan o pe awon setan lati koju oro si bi orilede South Africa se ndi aje ama ya won to je ile Africa iyen ni orilede ohun ti won se wi pe ko ye kiru sele be ko mo waye laarin wa ni pe awon alakoso mejeji yi ona ni won se ipade yi latari apero idaji odun eleeti o je ti ajo ECOWAS eleeti won pe o ti na lowo bayi laarin ojo kejila osu keje se ojo kokadilogun osu keje ona ta wa ni Sierra Leone lo ni Freetown ko wa pe nbe nibe ni won ti npe fun pe o ye ki ifo osu wopo ko wa lekun jekun ati ni ile Africa bakana lati wadi kilo sokunfa imo koju oro si awon Africa ni South Africa lọ́n tó jẹ́ pé ọmọ ìyá kan náà òǹjọ ni wá bẹ́ẹ̀ ni à ń gbọ́dọ̀ gbégbèsẹ̀ láti rí pé ààbò tó péye ó wà fún ẹ̀mí àti mọ abuọlá fún gbogbo ọmọ ilẹ̀ Áfíríkà bẹ́ẹ̀ òun ni à ń gbọ́dọ̀ polongo ìgbépọ̀ ní àlàáfíà láàrin ara wa o gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí ó jẹ jáde níbi ìpàdé ọ̀hún wọn pe ṣe rí àwọn ọ̀daràn mọ́ra kan tó jẹ́ wípé wọ́n wọ ọ̀daràn ní South Africa pé wọ́n yẹ kí wọ́n dí àjẹ wọn lọ́nà tó bá òfin mu ni pé ṣùgbọ́n mo wa kọjú oru mọ adíyà jẹ àwọn aláìsẹ tí wọn jí arìnrìn àjò tí wọn rìn àjò wọn lọnà tó jẹ ẹtọ tó sì bá òfin mu kò yẹ kí irú ìdíyà jẹni bẹẹ ni máa kọlu dúkìá wọn kó wáyé ní South Africa àwọn alákòóso méjèèjì yìí ò ní wọn pé ìfẹnukùn àwọn òun náà òun ni àwọn ò rí dájú pé àwọn tẹ pẹpẹ nítawọn fẹnukùn ní lórí yìí níbi àpérò àjọ ìṣọ̀kan tilẹ̀ Africa ní African Union Summit eléyìí tí ó ń bọ̀ ibi ìfẹnukùn wọn pẹ̀lú àbá fi apá kún ìtàn ètò pinni ni àwọn tó fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè míì tírú ìdí àjẹni bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ayé sí àmọ́ nílùú wọn o ní ilẹ̀ Africa ń bí yìí tí wọ́n ń pè àwọn sì máa tọ ẹpin bí nǹkan ṣe ń lọ àwọn sì wá láago òkìlọ̀ ìyẹn fún South Africa náà pé kí wọ́n fi wé ọmọ mọ́ra wọn lọ́wọ́ ẹnìkan láyé ó dúpẹ́ dúpẹ́ pé òkun lọ́wọ́ akẹgbẹ́ rẹ̀ ìyẹn láti Ghana ìyẹn Abrakwa ti o pe igbese to gbe yi ipe omo yanyan to si igbe osuba kare fun be ni alakoso fun ile okire ni Ghana na o dupe pupo lowo enikan laye fun won se yan sipo re to wa bayi ati pe ifo so opo to gbon tin waye laarin Ghana ati lewa Nigeria.
5: Okay, adupe lowo yin be se lekwe soju opo Facebook wa Olaseyinde Habib kama adupe Adekunle Kabiru Nwori Samson Ojediran Matthew Abdullahi omo Olakeyinde Olamide Afis Ganiyu Adewumi Kazim Sikiru Bamidele Adewale Oyedeji Tofimo Rashidat Aderinto Wahid Ayodele Ejeun te wa nbe fun wa o oye tun ja teko leti ka tun rin irin ajo won ni egbe oselu African Democratic Congress ADC ni won ti kominu lori awon aboro ile ti banki agbaye ta mo si World Bank ti won fi lede nibi ti won ti yojo oro sita wi pe bi milionu kan o din odin ogoje awon orilede Nigeria ni won gbe ninu osi ohun ise nigbati won soro lori oro na egbe oselu ohun oni ojo abameta Saturday ni won fi oro lede o lati pase ni ti se akowe ipolongo gbogbogbo fun egbe oselu na Malam Bolaji Abdullahi ti won ti fi oro lede wipe oro na o na ni o se deede iru aboro eleyi ti eto kan ajo kan ta mo si eto to wa fun onje agbaye iyun World Food Program WFP ti won fi lede pe milionu meta din ni ogun awon omo orilede Nigeria lo je pe bi won o ni yara ti won o se yewu ati basa fun ebi opagba fo meke iyun ti keru re o ti wa joko ti won to si je pe eleyi lo mu la luri de ba bo nje ni orilede yi to je pe ohun ti wa fun bi o le ni odun mewa ototo egbe oselu ohun iyun ADC ni wa wa nfi oro lede wi pe eri ma je mi sore ye pe awon ilana to ni se pelu oro aje eyi ti isakoso Tinubu ti o ngole on lo ntubo mu ki nkan ko ma buke ki omo meri fun awon orilede Nigeria won ti wa fi oro lede wi pe asiko ti to se bi eyan ma po na oko da ona enu da eyan ma po na oko da anta se ona enu pe asiko ti to ki are ko tun ero re ro lori awon ilana loloko ojoke eleyi to ni se pelu oro aje to ngole ti won si ti wa fi oro mi sita pe bi are Bola Ahmed Tinubu ba fi te waju ninu ipo gege bi are lodun 2027 pe nkan otu bo meri o fun awon omo orilede Nigeria
6: eje kemi omele papapa laarin iseju aya ni o won pe ogun ile ejo loni court lola ti on bayi dari egbe oselu ADC ati egbe oselu NDC iwo ya aja bayi in lo ti mu ki opopolopo omo egbe gan ma kominu lori ipo e ti awon egbe oselu alatako wa saaju eto dibo apapo 2027 iwadi e ti Sunday Punch se in lo safihan wi pe awon oludije ati awon egbe oselu ADC ona ni okan won lo koru lori bi ejo se wa po waju won bi ba ile ti o mu ki ore opopolopo de gan ninu nini igboya ninu bi egbe won se dibo wole ni 2027 won lo to lo je pe ADC ati NDC won ti fi oro ta pelu igboya wi pe gbogbo ipenija ejo loni court lola ti me waju ta won awon obori re wi pe boju oba ri re na ku le ri yin bi ti de o wi pe opopolopo awon oludije ni ADC ohun na won ni won ti san saroye lori awon ejo loko ojo kan ti me waju won ile to pe o ti nse akoba fun egbe ohun lati jade tatan ma ku awon eyan sodi papa julo ki egbe na le ba atakan mole saaju eto ribo ti nbo ni opopolopo awon oludije ton ti amegbe ADC ile ton ba won ni wero yin Sunday Punch soro pe sa ma da ko wa ohun na ni won pe in bi se nkan de duro bayi pe won fe ka won ori ara won bi en to pe ko ni fe egbe ni sugbon e ma ja tara wa je ejo tin be nwaju awon o pakoju bi ejo yi gan e ma je nta yi o ti fe mu ki egbe EDC ko di are pe papa julo e ta tu gberidi ni yo se ko ja bayi ta ku David Mark ati ogbeni Rauf Aregbesola awon idari won oni pe ele o here nte gba ile eto pe opolopo mo egbe EDC won ku mi mu
5: okay ibi la lanfani lati wa ko re ta mo fi gole si e mo gbagbe pe edo ki iroyin bere lati ola lo edo ki iroyin ago mejo si mesan ni lawon ojo tin be ninu ose awon opin ose o na ni o mo waye la ago meje si mejo titi wa digba na ta lanfani ati pade nko e mo gbagbe pe bi awa ba tin dide o na ni titi layo akinsola ni o mo gori eto wakati meji dondo o na ni o fi mo pe dori de iwaju olohun oga ogo amo kin to dide je n fi asiko yi ki ore mi oluwa segun
6: iyo
5: mi mo sun akanji ko yin re eyin jo olodumare ti o se fi gigun oko joseph ajoko de tin fe na ndo ko te mi je
6: temi ta yo ye ladun aburo roko mi ire ataro la fi pade ke en lojo simire re o
7: Lu FM Jagaba Gogo Radio Maru Maru
8: ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa tetin anfani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je yen ni pe information is power ti eyan ba ma nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon ase tun ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o lori kini ira anfani alailegbe kan ni o to de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni abdulakim okonla e ba mi ki gbogbo awon ara le
9: eku dede woyi o eyin ara ni oruko mi ni abdulakim okonla gege bi olotu se daruko application asiriola oniyagbua ba ni ilu ibadan ti a mo si CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin e ya anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
8: ga
9: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo san wo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju bi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
8: kini yo ko ma se pe fe gbe won mara o
9: ni ki won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo bi lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe na anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati osse meji titi di 40 weeks
8: ogoji osse
9: ogoji osse lati mo sanwo
8: mo be bi npe ti won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die die bawo won se
9: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra to ba tin sanwo de idaji osu ton ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji a ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo iyoku ni osu mi ta bo si to ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji to ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa ni yan sa
8: kini idi ti e fi se ban pe kawo yan kokko san wole die de to di pe e gbe oja fun
9: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon nkan to si le mo san wo die die so eni ti o mu osu merin to san wo kini keji fun okan wa ti bale ni wipe
8: eleyi
9: yo le mo san wo lo o ti olotu en ti o si fe pe mo ta san wo kini tan lekan na ni anfani wa ko san to ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
8: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
9: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eru nla pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se bá rí toní mọ́tò dé a mú fún wọn láǹfààní kí wọ́n lọ orú mọ́tò tán bá fẹ́ kọ́lọ̀ tán bá fẹ́ iye tán bá ń tà kán sọ fún àwa àwa wà lọ sanwó rẹ̀ ìdí ni pé olóòtú a ti rí oríṣiríṣi pé mọ́tò tí àwọn pípọ̀ yà fún mi kò dá nǹkan kan kò ní jẹ́ pé mọ́tò tí a rà fún yà jẹ́ pé mọ́tò tẹ́ lọ wá fúnra yín gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ nìyẹn tẹ́ fi láǹfààní láti mọ sanwó rẹ̀ láì ní dàyín láàmú rárá rárá
8: sa. CDK ẹ ti wà ní bàdà báyìí níbo ni ọ́fíìsì yín ọ́fíìsì nọ́mbà tí wọ́n lè pè yín sí.
9: Ọ́fíìsì wa wà ní number 64 Old Oyo Road opposite veterinary ní Mọ́kọ́lá gangan
8: lọ́fíìsì
9: wa
8: wà
9: nílùú Ìbàdàn. Olúléṣẹ́ wa sì wà ní number 6 Ike Asogua Anthony Lẹ́kọ̀ọ́ ní ìlú Èkó bẹ́ẹ̀ ni olóòtú.
10: Nọ́mbà wa tẹ̀lé pè sí ni 070-7454-3005 lẹ́ẹ̀kan sí 070-7454-3005.
8: Ẹ ṣeun olóòtú. Ọ̀rọ̀ lẹ́tí bọ́ láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Abdulhakeem Okola tẹ́ jẹ́ aṣojú CDK. Ìwọ náà mágọ́ra ẹ lónìí kó o lè bàdẹ́ tó ní dúkìá.
11: Ọ̀rẹ́ wa kí ló dé tó rojú gbogbo báyìí.
12: Ọ̀rẹ́ ó sún mi oje ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pè tán lórí fóònù mi ní gbogbo abọ́ ọ̀dá náà wa ní jò gáàsì ní da wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán gbogbo ẹ̀lẹ́tírónìkì wa ló ti dẹnu kọlẹ̀ owó ni ò sì ṣarajọ yìí.
11: Ara ń tà ń wúlò ṣọ́pọ̀ ọ̀gbọ́ nípa CDK ni.
12: CDK kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀.
11: CDK CDCARE application ṣílẹ̀ ọ̀la mi níbi tó ti ra gbogbo tó fẹ́ tó sì máa sanwó díẹ̀ díẹ̀ bí oríṣiríṣi gadget electronics tó fi dórí ká ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ kò sì lélẹ̀ lórí o iye ọjà tó bá rà lọ́nà adáwọ̀ ẹ̀ padà o lè sanwó ohun èlò tó bá rà fódìdì oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀ irọ́ ni o òótọ́ tọ́ hàn mi gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí CDK ni mo ti rà wọ́n kódà iPhone tó wù lọ́wọ́ mi yìí iye ìsanwó rẹ̀ tán.
12: O sì rí èyí o ti fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
11: Ìwọ ló béèrè ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CDK lórí Google Play Store àti iOS App Store kí wọ́n náà máa jayé CDK ní wẹ̀lẹ̀mù ra ohun tó nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí ẹ̀kọ́ sí wẹ́bsáìtì wa CDK.

0: ti o nse o
1: nga lo fi
0: osin ti o le du osin ti o le ran siyan o
1: le mo kekere si ti o le lo
0: eh osin ti o le lo
1: were nji se bo yan
0: fun yan nipa o je fara re bale
1: ibi
0: o sare lo
1: ibi o no o sare ki ni kan ma wule lo be ko so na nbe yen
0: so na ba yo nbe
1: o ami le wa fun o ohun lo fi so fun pe ma gbadu alaisimi
0: ati laisi
1: ti agbara dua si adua ba wa lara re ko so na to lohun o le lo fun o ma gba ma dagun lagbe ke won se nbe o gbadua o ni sosi o ni masalasi o lo ni kankan ah mi se mi guarantee e fun
0: won ni baba lawon o guarantee
1: mi o guarantee e fun o
0: eh adupa lawo olorun fun irin ajo yin eh adupa fun olorun lori bi olorun tun se nlo yin lati je ki awon eyan kan tun feti gbo oro re laaro yi mo si gbagbo pe oro re ti o ba tin bo sinu le rere ninu okan won eye ko ni saje o
1: ami
0: mo
1: ele kan
0: wa eti wa to si gbo re ko ni gbo ebi baba wa ni oluwa iranse olorun alaye woli ti asiko yi iyan o yeye mi king una ni eti lanfani ati gbo ohun lati bi iseju die seyin iko ni lagero 96.7 fm okigaju kini ole ti gbo wa fun ti aro toni baba e lori ofe lati gbadura fun gbogbo awon to lori ofe ati gbo wa patapata laaro yi e wa fi oju opo re bara eni soro yin sita
1: bi mo ti ese nsoro lo loluwa wi pe gbogbo okan to ba wa ninu ilakoja to le e pe ero ibanisoro ti mo fe fi sita ejo mo de ro yin ti e ba pe ti mi ba gbe bi mo ti n dide bayi inu service ni mo n lo mi ni driver o emi ni mo n wako tori ko ba ti jade ni si te n pe mi ero o wule wa nu moto gan already mi lori ofe ati wako ki n gbe call ejo tori olo lati bi owo ago mejila soke e ma pe mi be ba wa lori whatsapp e fi ranse sibe bakan na mo fe lori ofe nla ye ni gbogbo ago mefa ni araro ni mo ma n se program lori TikTok ati Facebook Oyeyemi JP Kings ni Facebook Oyeyemi JP Kings bakan na ni TikTok Prophet Oyeyemi Abiodun Kings JP ago mefa araro la dua ma n jade ero ibanisoro to jade sodo mi is 070 50 80 5000 is 070 50 80 5000 mo gbadua ninu ilakoja yi ko ori olorun
0: ami jesu
1: ase to da aye nbe nbe loni ojo isimi ninu lasigbo te wa aye yin ko ni isimi
0: ami jesu
1: mo tun so lekan si ohun gbogbo ti o fi olokan bale ohun gbogbo ti ndamu aye e ohun gbogbo to fi sakakiri loruko jesu emi me ko wa oni abayo si
0: ami jesu
1: eyin te n wa omo omo alayo latori itemimo olorun gbele yin lowo
0: ami jesu
1: eyin obi te n reti pe o ye ke ti je won mo loruko jesu ona nla fun awon omo
0: yin ami jesu
1: eyin omo benin te n reti oko ninu ilakoja yi oko ti o se ya ti o se baba o ye lo pade
0: ami jesu
1: mo ri ase jade eyin ko certificate lowo e wa wo bi igba te nkan newspaper loruko jesu olorun ko wa ise alalubarika fun yin
0: jesu
1: eyin te wa lori akete aisan loruko jesu e gbe akete yin ka ma rin
0: ami jesu
1: alafia pipe ko wole to yin
0: ami
1: gbogbo eyin ti e bi npa olorun ko bo yin
0: ami
1: e o yo
0: ami jesu
1: e o seku
0: ami
1: eyin te ti dide te wa subu e gbon oluwa lenu mi olorun to seda yin ko gbe yin dide
0: ami jesu
1: lori subu te wa aye yin dide
0: ami
1: e ma ri eri
0: ami
1: loruko oluwa ile ise lagelu e o ni tuka
0: ami jesu
1: bi ayo bede se nlo lowo e kun o ni pari
0: ami jesu
1: ati baba ati mama e wa lalafia
0: ami
1: gbogbo eyin osise e wa lalafia
0: ami
1: ikani kini ikani keji ni ile ise ina o ni jo nibe
0: ami jesu
1: loruko oluwa agbara olorun ko gbe yin lo
0: ami
1: abo olorun ko daju
0: ami jesu
1: o ko ni foruko mi ma
0: haleluya
1: gbogbo eyin te n gbo mi laaro e gba
0: ami jesu
1: ohun gbogbo to je ilakoja re anu soro si aye
0: ami jesu
1: jesu oluwa wa
0: ami
1: ami ami loruko jesu
0: e ma kuro nbe o atun pada bo ni ko pe ko jina ye se ke wa nbe fun

bobi bu eke na mono na tutu a ai ga ne buru pam pam eke ne ebugalo ni sabi ni igwe ni no bu ye wa mere ka ide ndo ta mama eke ne otito na mbuni elu ga na aburari nke ya oh ya bu ikai ya bu nna anyị ukwu ya bu otu onye iji eme anụ ya bu chi a na-asị ọ na-abịa ruola otu onye na-atachi wingom na-akụ anya kpamkpam kpam ebe a nọ na-agba ya tụza tụza na-arụ ndị ọcha na-akpọ ya the god of nwee na-ekene ndị igbo niile na-ege m ntị n'ụtụtụ a na-asị unu igbo bụ igbo mma mmanụ ọ bụ ada unu nwaanyị nke unu ji eje mba chi chi chi kito na-asị unu

0: agbaye lo le se ti gbo yin lati kan ti lage 96.7 oke gaju ki ni bayi iwin ti mo kire are really de ti Hungary Tomas Soyok ona ni o ti setan bayi lati kan mi fi po re sile leyin oro ile ti wa ye laarin awon legun asofin ati en tuntun je minister fun ifunti isakoso orilede ohun e ti se Peter Tizaz ibe na lo ti se la yoro ohun sita pe won ri pe eni to je are ohun ona lo je pe o je alatele eni to ti fi igba kan je minister fun eka ti eto isakoso orilede ohun tele to je pe o si ti kuro ni agbara ni osu kerin leyin odun merindinlogun gbako ile itunlo ni ipo ohun ni bayi ti wa towo re bo adehun ipe ki o se ayipada si oro ofin fife ipo sile leyin osoka lakoto iroyin ti ere idaraya iko agbabolu torilede ti spain ona n je pe latari ojo arorada pelu ijilile ona ni ko fun alanfani lati gbaradi lana ti se ojo abameta ni akoko ile ti won ti pe amo re iko agbabolu ti orilede ti spain ohun ona ni won duro fun opolopo wakati iti ti ojo ohun ti o fi da ki won to lanfani lati gbaradi ni ranpe iko agbabolu ohun ona ni yo mu wako pelu orilede ti argentina ni asekagba ifeye ti agbaye todun 2026 eleti yo fenku loni ni bayi lo je pe awon agbabolo ohun ona ni won ti wa ni kike bi iban ti won si salaye pe awon setan na lati koju iko agbabolo ti orilede ti argentina ifesemosi ohun lasale oni na ni yo mo waye ni papa isere ti new york new jersey eleti nbe orilede ti america ya kojopo royin ti agbaye fun ti nale tan ti to ni sugar king to mo la gbo akoko ile ti nsuyo le kan si ile ise are na ni won ti salaye ni pe awon ti mo gbo ogbon ati nda ile ti peter obi ti o nlo saju eto idibo odun 2027 eto ti fi igba kan ri je minister fun eka ti eto idajo lorilede wa nigeria malami naa ni o ti kede amugbalegbe re musa zagi gege bi en ti o mo je amugbalegbe re fun ipo gomina ni ipinle ti kebi are orilede ti hungary naa lo setan bayi lati kọwe fipo re sile leyin igba ti ile igbimọ asofin orilede ohun ti won pa ni dandan fun latari ojo arorada ile ti o ni pelu ijilile ona ni o da iko agbabolu spain lowo kan lati ni gbaradi ni ana wọn ni akojopo oroyin agbaye fun ti owurọ titun ni fun ọkọjọkan oroyin le kan si wa lori itakun ti agbaye wa pelu tona www.nagelufm.com abike darapọ mọ awọn ikanni ibanidọrẹ ti x wa pelu tona nagelufm 967 bákan náà lórí ti facebook wa pẹ̀lú tọ́lálágẹ́lú fm 96.7 túnde ọ̀làwọ̀ olóòtú ròyìn pẹ̀lú ọ̀làwọ̀ babatunde moronkeji martini salaro ló ti ròyìn kù yálẹ̀ta ẹṣẹ́ tẹ̀gbọ́ wa.
1: Lágẹ́lú fm 96.7

pẹfẹ iye lori eto ta pe ni je kan mo ibi ta ti ma lanfani lati mo ja jo mo gbogbo to ba se nlo iyen lori iroyin re daraya lolokan ojo kan papa bibi nle ti le gbo ele ite ti le mo bo se nlo tori pe loni ojo kokan dilogun niyen iyen ninu osu keje o bo si ojo simi ojo sunday anu olorun oba mi edumare yo wole to gbogbo wa wa a ni simi tan ka tun wa ti be bonu nira pelu ase olorun oba mi edumare koni ri be gbogbo awon to nbe ninu de kan tabi keji lowo lowo olorun oba oun loba to ni itusile lodo oun loba to ni ominira lodo a fun won ni ominira yo wa se aforije ese gbogbo wa a ma dupe fun olorun oba mi edumare tori pe aya ajejo asiku yen ko wa papa mora je ntun le menuba ba ba nso nipa isele ile to sele yen ni agbegbe ti isele ati ti yawota yen ni ijoba abile orire ori eto ina lati n pariwo re ta n polongo re wi pe a fe idande a fe ominira iyen fun awon akeko ati awon oluko ile yi ti won ko won ni gbeyin gbeyin o pada ri ba se fe o wa adua yen pada gba gbogbo adua ta ba nse fun yan olorun ba mi edumare oje o gba e ta nse fun ra wa olorun ba oje o je itewo gba e ta nse fun wa yo je itewo gba pelu ase olorun ba mi edumare olorun amolore o dakun mo tun je ariru e mo

amọntẹkun ni awọn ọdẹ ni gbogbo won pata olopa ni dakun awọn to lo yen dakun ba ni tẹ won si afẹfẹ ri ami oruko lootu eto yi otuba babatunde omo olawo alex faguzin iyagun ta so lu okunrin ogun e ba kan abi mbola sadi on lo lowo button mi to je ke ma gbadun mi yen lapodo ti yin be be se ngbo wa anfani nbe lati wo wa iyen lori ikanni bani dore ti facebook e lo te sibe lagilu fm 96.7 itikete ba e ma gbo wa e de tun ma lanfani lati ma ri wa o sikiru ayinde oju itere loruko ti temi omo omo akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa oya papa paka sun sowo waju aloye nti pere go pere ni tewe yeye eje gba rin gbogbo orilede wa nigeria wole ori pe kan yin sola ajayi omo mi o tun se bebe lana iyen ni lu london lorilede ti england aba kin to wo be ye *347*1004*2@ le fi gbori wole iyen lori ti cashier *347*1004*2@ abi ke gba ojo opo taye lukara wole iyen www.cashier.ng amọ bojo opo yen o ba to short code ti mo pe fun yin yen ko si nkan kan to soju opo be yen yen *347*1004*2@ e gba be yen wole ori pe ni osu ta wa e papa julo ose ta fe mu yi ba ba nso nipa ayeye odun keji ti cashier oko le to de je pe owo tabua na lo nbe fa awon eyan iyen ba ba nso nipa 2 years anniversary cashport o papo mo friday cashport o tun papo mo daily payment ile te ma lanfani lati gba lo se ka to ko lori afefe nbi bi kan se je niyan *347*1004*2@ papa pa laarin gbogbo orilede wa nigeria kan yin sola ajayi omo elere eje yen orilede wa nigeria o tun lanfani lati se daada iyen ba ba nso nipa london diamond league lana o tun fi itan balẹ ori pe baba nso nipa itan yen eni to kokoko ko itan yen iyen lorilede wa nigeria nbi olusoji ni olusoji fatubi on lo kokoko fi itan yen balẹ iyen ninu resisa ologbon ti awon okunrin yen 100 meters ni oyin sola ajayi na se be o tun ba itan yen ori pe ni ana o fe eyin ake o fi eyin akegbe re jele ba ba nso nipa oblique severe o fe eyin e jele o tun lanfani lati se ipo akoko lana ba ba nso nipa o bi lo ba ajayi pelu 9.84 seconds iseju aya mesan o le tondo iyen ni merin le ni 9.84 seconds on lo fi wa ni ipa akoko iyen kan yin sola ajayi o se bebe o ni ireti pe yo tun mo lanfani lati ma te sowo waju iyen bo ba ndi commonwealth game eleyi ti o waye ninu odun ina ni commonwealth iyen o tun lanfani lati waye awon meja gbokun o si nbi ajayi se bebe 9.84 seconds on lo fi 100 meters to de wa nipo akoko bi nkan se je niyan oya papa ka wonu dj eleyi ta nje lowo iyen kaakiri agba nla aye baba nso nipa bọọlu alafese igba kaakiri ta agba nla aye iyen woko pari re yo pari leni meja gbokun osi nbe baba nso nipa idj ti world cup yi eleyi ti orilede meta ototo nla alfa ni lati gbalejo re ari orilede mexico orilede canada at orilede america awon won gbalejo dj yi nibi ti nkan de duro kini update ori pe top place won lanfa ni lati gba yen lana ati ide beyen amo kini update wo yen ninu dj fe ye agbaye nibo ni nkan de duro fẹsẹ̀ wọ́sẹ̀ tí wọ́n ti gbá mẹ́ta lé ní ọgọ́rùn-ún ni 103 games wọ́n dẹ̀ ti mi àwọn eléyìí tó ti lé ní mẹ́wàá lé ní ọ̀ọ́dúnrún dín mẹ́ta ìyẹn 307 goals òun ló ti láǹfààní láti wáyé
yellow card ti won ti lanfani lati gba ninu DJ nibi to de duro leni 263 yellow card ni red card ti je merin la iyen 14 red card ongo nko to lanfani lati waye ninu DJ fun todun yi ongo merin la ni 14 ongo iyen awon ti won se asise mi awon iyen ni oju ile ara won baba nso nipa top scorer eni to lanfani lati mi awon ju iyen ninu DJ ibi to de duro yi loni ti asikagba o ma waye top scorer Kylian Mbappe lo si mi awon to poju pelu 10 goals Lionel Messi o gbenu tele pelu 8 goals Jude Bellingham omo bibi ti le gesi yen o na ti mi 7 goals awon to se iran lowo goal to poju nko osomo na ti o jese be ro be ba ri ose lowo re boyo fe fi wi abi ko fe fi foso anyway o le fe fi fo bosa ri pe Michael Olise omo bibi orilede France yen je ti e mo pe Michael Olise eleyi ta so nipa eyi orilede to lanfani lati gba ball lati soju fun gan o mo nlo bi marun orilede wa Nigeria nbebe orilede Haiti nbebe amo ki lo fa sababi to fi lo soju orilede France yen Michael Olise mo nbo lapa abe yen mo nbo lapa abe yen abo ijo ki gbenu sa Michael Olise iranlowo meje lo ti se yen ninu DJ fe ya agbaye to nlo lowo yi le to de je pe o fi tan bale lori ite yen na o tun pada bo Lionel Messi ti se iranlowo merin won ati Kylian Mbappe iranlowo merin merin ni won jo se amo ta ba nso nipa goal involvement o so mo na Kylian Mbappe ni ori pe 14 goals involvement lo ti ni ninu DJ fe ya agbaye yi ye baba nso nipa Kylian Mbappe 10 goal 4 assist bakan na Lionel Messi bakan na lo mo sori o na ti ni 8 goals with 4 assist 12 goals involvement ni Lionel Messi ni Kylian Mbappe ni 14 Ousmane Dembele o na 8 goals involvement lo ni ati goal re ati assist e o je mejo yi nkan se je niyan yi nkan se je niyan baba nso nipa update ye ninu DJ fe ya agbaye ile to nlo lowo ti o de ko yen loni ri pe asikagba yo lanfani lati waye leni amo Kylian Mbappe o mi awon meji lana nigbati won koju le gesi iyen gangan ko ni royin royin ibe ni wipe baba nso nipa awon to mi awon ju yen ninu

0: Mbappe lo nleke ri pe Jad Muller omo bibi orilede Germany yen lo nbe ni ipo elekefa pelu 14 goals won atari Kane ni 14 goals ni won jo ni baba n so nipa ninu itan idije ife eye agbaye awon ton mi awon to poju ise eleyi nikan to nlo lowo yi o ngba mu je ti da ko Jad Muller yen iya won eyan beta won ati Harry Kane 14 goals no jo ni Ronaldo de Lima omo bibi orilede Brazil yen gba ri nu ko ti Real Madrid legend ni de Lima na ni 15 goals yen ninu idije ife eye agbaye Miroslav Klose omo bibi orilede Germany yen 16 goals loni bakan na Lionel Messi lo nbe nipo elekeji pelu 21 goals Kylian Mbappe o na ti ni 22 goals on lo mi awon to poju ninu tan idije ife eye agbaye Kylian Mbappe ni o e so mo na to mi awon to amo loni Lionel Messi o ni anfani o la anfani lati fi lati ba Kylian Mbappe ninu tan yen ko de tun ya le ninu tan yen ko tun julo ori pe mo ja gbokun si nbe adie to ti ku o le jagbado e ti o ti ku na so pe le jagbado aya jaderi o san ju oku ekun te nwo nle yen lo ori pe Lionel Messi 21 goals lo ni Kylian Mbappe ni 22 goals amo Lionel Messi o gba ifese won se leni mo le osu osi be ni ti o ni balaye pelu ase olorun ni o mo tan re je mo fowo so ya laye eja loju oja eja loju oja ka de baba pada di ka wa teso wo waju eku kale
1: lagini wa fe 96.7
2: happy 48th anniversary
3: ogojo adun olorun je olojo sibe fun gbogbo idan adura ati aye onipojo ti o ti pada di otun ori ogo re duro lai pelu oko pe si olorun an se ajoyo ogojo adun to lapa rere e da po mo wa lati ogojo si ojo kan drug osu keje bi a se nsa iye ajodun ogojo adun ti o ma bere ni dede ago 5 irole lojo ojumo pelu isoru ni ojobo lati ago 10 asale ati iso pe ti o laarin ni ojo isimi na ago 10 owuro akori o lagbara nipa ori ofe awon iranse olorun ti oluwa yo lo ni pastor dr henry ojo pastor Dr. J.D. Onagwa, Reverend Dr. Missy Funke Adetubelu, Reverend Gbade Ogunlana, Woli Kele Abolajin Olurade, Baba Adura Ike for 7, Ajinrere Ilaija Akintunde, ati awon iranse Olorun miran. Olubalejo, Woli Tiye ati Ajinrere Obinrin Joyce Alabambi, Ibi Ibade, Gbọ̀ngàn Ijọwa, CAC Ile Atunse Adesina Bus Stop, Olulọyọ Atunrin Ibadan, a o ma reti yin o.

ye bogi Africa Gem Aba na ro woto wa Africa Gem Aba ti je ka isan wole sini laguara awon kudie kudie laguara lo ma se atunse e akama ye ro ja to fi pe lo re lo fun ni lokun atagbara ta nilo lati ma wa la lafia o mu nje da ninu eni o tun je ka ma ro orun sun bo se ye o detoxify toxin yo rara e wo ise Africa Gem Aba laguara ko ja be o se wo Nigeria Nasdaq Limited ba mega distributor Africa Gem Aba ni Nigeria wa ni C2 Solar Plaza opposite former Safana Bank ojo kado ibadan e fe ma ni pali pali abile yo e pe 003 765 2400

0: mọ lójú tó.
1: Jésù wa wọ́n fẹ́ jẹ́ àgbà lọ́jọ́ Friday 31st July 2026 látago mẹ́jọ òwúrọ̀ ní ago mẹ́rin ìdájí ọjọ́ kejì níbi tí ọlọ́run ti máa lọ prọfẹ wùmí jésù yìí já prọfẹ Peter Oluwabioye pastor J.A. Bankole àwọn olórin ẹ̀mí Fẹ́mi Sásán Alárí Ewúrà ọmọ Bọ́lá Ogolúwa voice Ọláyà Divine Harmony pẹ̀lú CAC Fagunlé Choir pastor S. Olanile CAC Fẹsẹ̀ Nigeria Anonymous pastor Akin pẹ̀lú Peters Adékunlé wọ́n máa ṣúre lórúkọ Jésù gbogbo ẹ̀rí CAC Fagunlé Prayer City wọ́n wà ní ọmí àdì o onígbàgbọ́ àbá ọ̀kẹ́ junction Abẹ́kúta express sọ̀rọ̀ Mbàdàn gbogbo ẹni bá fara hàn ọ̀tẹ̀ ìlú máa sọ testimony.
2: Lágìlíwọ̀ fẹ́ 96.7.
3: Ẹ káàbọ̀ padà láti ẹ̀ka ìpolówó ọjà. Ìkànnì Lágelú rèé, Lágelú FM 96.7 òkè gajòkè. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ lọ wò wá live and direct. Ìyẹn ní ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ti Facebook àwọn tiwa ti wà ń bẹ̀ bìbà. Ẹ ṣeun gan ni tẹ́ wà ń bẹ̀ yẹn torí tiwa mò ń bọ̀ lápá abẹ̀ yẹn. Káàṣì ẹ̀ *347*1004 *1#. Òun làwọn èèyàn fi máa gbórí wọlé. *347*1004*1#. Àbí kẹ́ ẹ gba ojú òpó ti ayélukára wọlé. Ìyẹn www.cashair.ng. Fún láǹfààní láti bá bẹ̀ẹ̀ wọlé. Àmọ́ short code tí mo pè yẹn *347*1004*2#. Short code yẹn ń lọ lọ́wọ́ mọ́jà gbọ́kùn síbẹ̀. Bí nǹkan ṣe jẹ́ nìyẹn. Mo ní tó bá ti tó àsìkò àwọn èèyàn ó pè wọlé. Sórí 0912-370-8675 0912-370-8675 làwọn èèyàn fi máa pè wọlé. Bí mẹ́ta kó pè wọlé lápá abẹ̀ yẹn. Lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook náà á tún mú àwọn èèyàn. Ìyẹn fún ìfigagbága tó máa wáyé ìyẹn ní àṣálẹ̀ tèmi. Torí pé ọ̀gbẹ́ni Àbọ̀lọ́rẹ́ Ìzíà kan lásùpọ̀. Bàbá àbejì yẹn ní UK. Ó ti ní mú àwọn èèyàn. Tán bá gba prediction yẹn kí wọ́n gba ẹ̀gbọ́n owó. Ó jẹ́ agbọ́kùn sí ń bẹ̀. Kásà ń kárí ni. Ó ní kí wọ́n gba ẹ̀gbọ́n owó wọn. Àbọ̀lọ́rẹ́ Ìzíà kan lásùpọ̀. Bàbá àbejì ẹ ṣe ń gan ni. Ojú òní tí yín kò ní ti nǹkan ní. Ẹ ní da ọwọ́ bójú padà wálé pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. Láàrin iwájú ọmọ Sóni Bárẹ́ náà Bonfire Joe ní Brampton ní Canada. Kò rí bẹ́ẹ̀ fún ẹ alayé. Ókè. Bá a bá ń sọ nípa ìdíje ti ife ẹ̀yẹ àgbáyé eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́ yìí. Ìfigagbága tó máa wáyé lénì. Láàrin orílẹ̀-èdè ti Spain àti orílẹ̀-èdè ti Argentina. Àyànà náà figagbága yẹn. Àmọ́ top place tó wáyé lánàá ká kọ́kọ́ bábẹ̀ yẹn wọlé náà torí pé top place yìí. Bá ń sọ nípa 10 trillion gold. Gold tó yẹ pé gold kàn ń kọlu ra wọn lánàá ni. Wọ́n fi ìtàn balẹ̀ lánàá torí pé rú nǹkan báyìí ó ti láǹfààní ó ti ṣẹlẹ̀ báyìí. Ọjọ́ ti pẹ́ ó ti ń lọ bí ọdún 44 báyìí tírú ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ kẹ́yìn. Pápá jùlọ ní Knockout State. Torí pé ìgbà àkọ́kọ́ lélẹ̀ láti bí ó lé ológójì ọdún sẹ́yìn. Ọdún 1954 nírú ẹ̀ kọ́kọ́ wáyé. Austria torílẹ̀-èdè Switzerland. 12 goals làwọn yẹn jọ gbá wọlé ara wọn. Austria fi àjẹ Switzerland pẹ̀lú 7-5 àmì ayò àmì 7-5. Lọ́dún 1938 irú ẹ̀ náà tó wáyé. Brazil fi àjẹ Poland pẹ̀lú àmì ayò 6-5 11 goals ló wáyé ń gbà yẹn lọ́dún 1938. Lọ́dún 1954 ó tún wáyé nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé. Hungary ó fi àjẹ orílẹ̀-èdè Germany pẹ̀lú àmì ayò 8-7. 11 goals thriller náà tún nìyẹn 1954 ló wáyé. Hungary again wọ́n fi àjẹ orílẹ̀-èdè ti El Salvador lọ́dún 1982 yìí náà ni o. Àmì ayò 10 sẹ́yọ kan 10-1 ló wáyé ìgbà náà lọ. 11 goals tún wáyé. Lọ́dún 1958 orílẹ̀-èdè France fi àjẹ Paraguay pẹ̀lú àmì ayò 7-3 láti ìgbà yẹn tí ìwáyé ó lé ní 40 ọdún sẹ́yìn 1982 ló ti ṣẹlẹ̀ last. Figo ó pọ̀ tó báyìí nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé. Lánàá ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì fi àjẹ orílẹ̀-èdè France pẹ̀lú àmì ayò 6-4 10 goals. Òun ló láǹfààní láti wáyé ìyẹn lápá abẹ̀ yìí. Ókè. Okay. eje nsi oju opo yen le bayi eje nsi oju opo yen le ta leni to nbe nibe eh ta leni to nbe nbe hello alebo osan lawai e ka san oruko yin ati bi te tin soro e ka san
0: lekan
3: lati kuola ifigagbaga to ma waye leni laarin orilede spain ati argentina 1589 lo pari number yin eh kini ka mo reti kini ka mo reti
0: spain ma won spain ma na
3: spain ma na won spain ma na won eh eh kan le so correspondents ni bo eni gbagbo pe spain won na won okay eja felomi laye eja felomi laye oya ta leni to tun be loju opo yen eh kapu lowo yen kapu lori owo yen lowo kan hello hello hello hello oju opo yen o to lapa be yen oju opo yen o to hello hello hello oruko yin ati bi te tin soro okay oju opo yen o to lapa be hello hello hello e ka san
0: are aina
3: lati bo ni yen
0: lati ide ape ni badan
3: lati ide ape ide ape ni badan ehe 3056 ni number to pari number yen eh talent to win match yen
0: argentina ni winner
3: okay okay eje fun enikan na laaye si eja tun fe enikan na laaye si hello hello e ka san oruko yin ati bi te tin soro 1859 lo pari number yin oruko yin ati bi te tin soro lati abekuta talent to ma win ifigagbaga yen eni spain ma win oda Argentina lo tun ma win okay
0: yeah, Argentina ni
3: ayala so nde eh oda kosi wala bi nkan se je niyan eh ja ka bo sori ikanni banidore Facebook wa lanfani lati mu awon eyan na nbe e ma gbagbe pe message to ba koko wole to ba ko gba prediction yen ni o ehe mo ba wa ri an to tun fi koresko si ayan o tun je iran lowo fun e bi nkan se je niyan lapa bi ogbeni ayala ejawo ifigagbaga to lanfani lati waye lana e ma yi ko to laipe *347*1004*2# eh una ni ayi ko to ye ni aipe iyen fun ti ka se *347*1004*2# ifigagbaga top please ye en ti o se po keta ati mo lana ile gensi ti se po keta eh baba wo ifigagbaga yi ki la le so po sele tori moja gbokun si nbe pelu oju tawon eyan fi wo orilede France iyen ninu DJ te eyan ba so pe ku note ta ti wa so pe o wa pada te oku ko mo ku ajo nibe bi igba orilede France tun pada won te won si tun pada lo na lana ni tori pe ile gesi o ya awon eyan lenu ami ayo mefa si merin kila le so po sele gan ninu ifigagbaga
4: aku dede won yi gbogbo eyan ara le bakan na se kin ku isini olorun ni se le to kan ni o kin pa
3: ami
4: atokun ma podo temi mi ri bi ba je ni pe en to ni nkan to fa se ninu ife eyan oni na lo ja ni olobori because mi o ro pe olukọ ni di sa di da de sa
3: di is di champ
4: pe won le pada mo se experiment le ti won se ni anu because tell you about lose guard you nkan to mo sele si won na lo sele si won la podo temi because te ba wo orilede England leyin pe boya won start awon kan ti won da start yen ke se ko boya bi won kan ti won se awon ti won start o safihan pe kapa won na ba ti gba bolu lati
3: awon le seju awon to start yen lo tori won start Harry Kane lana ju Bellingham bakan na Anthony Gordon won lanfani lati start won
4: so awon ton de start lana safihan pe kapa ba ti lu awa na
3: awa ton da jamu ile
4: awa ton gallant lati le se to da ju awon ti e ti lo tele lo iyen lo se afihan n to sele yen ademan soro kan lapa bi pe eyan to ba se amulanfani so yo bara re nibi ti
3: nibi to da ri orilede France pe mindset won yun adiokan pe ibi to ye ka bara wa ko la bara wa nta fe pe hemu won ninu DJ pe ala fe wa si kagba ai lanfani lati debe ri ni ri pe boya o lo se akude fa won agba bolu pe boya kini eyin o mo dun ko mo si iwuri se ki se pa o lo
4: na wa lara re o wa lara nkan ti
3: amo ile gesi na awon na wo awon bi etori
4: awon bi eni ti o ye kan wa
3: la se kagba be ni
4: ṣugbọn awon si tun fe mo tun itan yen ko tori pe ta ba wo orilede France at orilede England won ti pade ninu ife ile agbaye e meta ni won ti pade e meji ni orilede England lo ti na orilede France so awon si tun fe kitan yen o mo continue so to ba pe orilede France ba fe stop itan yen ni ko nse ru ban se isowo gba ball won lana lu ati pe oluko ni won gan because 1966 ti orilede England koko pade won ami ayo meta se okan lo na orilede France
3: aya lati pe laye o
4: ni 1982 to pade won ami ayo meji se okan ni orilede England lo na France leyin 2022 laipe yen ni won ko bile to lo yen ni Qatar ni won to na orilede England ni ami ayo meji
3: ibi ti e ti soro te paro tori pe ta ba wo agbari gbugbu won Rabiot o je odi mimo yi pe alana o ni o nse lo ye ki gbugbu awon odowo boju papa julo awon ta start ifi gagbega yi pe isowo gba bọọlu awon agba bọọlu kan be iyen lawon to anjo gba bọọlu lanu to je pe ero nu won bi igba ti o da ni wi pe isowo wuwa won lori papa
4: ko jo bi eni pe
3: inu won dun nigbo wa soro itan won wa fi oro wa oluko ni dide di champ na lenu wo wi pe n to ya Rabiot so yi pe soro wa nbe oni pe oro wa nbe oni pe sugbon ni ti towo ko sele ri lati gba to tin sise oluko ni papa julo torilede France oru o kin blame agba ball oun deru kan agba ball pe agba ball ko n toka ti pe o se dada oni sugbon oun se asise won ni ki la asise re oni latari ati yan awon agba ball kan pe awon nikan wa gba fese won se lana oni bi to tin se asise niyan lati yan awon agba ball kan pe iwo ni ko wa play iwo wa bench oni bi ti asise oun wa niyan e ja so nipa ifigagbaga ile ti o lanfani lati wa ile ni amon ka to bo si apa be yen Kylian Mbappe ojo di mimo yi pe ngba ta won oniroyin firo yin wa lenu wi pe olomi awon to poju ninu idije ife eye agbaye bayi wi pe o lo nleke bayi ninu tan idije ife eye agbaye oni gbogbo yen oni tumo oni tori pe Messi ma play leni oni ona o si mi awon so go kan de lo fin lead Messi so o sese ko ba akosile yen ku de tun ya ohun o lo trust Messi lori yen n to le se ni oni pabambari re wa ni pe se ri mimo mi awon to poju oun ko ni oun fe ko si n to dun mo oun ninu to ko oun wa ni asikagba ka won de gba idije ife eye agbaye pe mi awon to poju yen oni oni nkan kan se ba ba de so nipa Kylian Mbappe ti Lionel Messi o ba lanfani lati mi awon loni ni toto a je pe Kylian Mbappe ni agbabolu akoko to je pe ni odun ti idije ife eye agbaye waye o gba IS goal scorer ninu DJ league to n gba iyen La Liga o gba golden boot nbe bakan na ninu DJ ti UEFA Champions League o tun gba golden boot nbe bakan na ninu DJ ife eye agbaye o tun gba golden boot nbe iyen bi arabi ikoko ajegunjeran bi o ba mi awon yen niyan e ja so nipa afese won set ni amo *347*1004*2#. O ni e fi gbori wole lori ti ka se taleni to be loju opo yen ifigagbaga temi Spain Argentina
4: atokun la podo temi ta ba n soro nipa ifigagbaga to ni awon orilede mejeji won ti pade ni emeta sugbon ekan ni o je ta le mu lokun kun dun mo emejeji ekan ti won pade ninu ife eye agbaye iyen ni 1966 na ni orilede 66 ni orilede Argentina lanfani ati ni
3: pela
4: orilede Spain ni ami ayo meji seyin okan to je meji ti won pade ifigagbaga olore sore ni orilede Spain na orilede Argentina ni ami ayo me fa seyin okan nigbati orilede Argentina ohun ni orilede Spain ni ami ayo me ni seyin okan bo yen oni se bi o se yi pe asikagba ni le gege bi oro ti Kylian Mbappe so nipa pe keyan mo mi awon ko dabi keyan ni aseyori
3: beni
4: because en
3: oyana ne
4: because en to ba gbe cup ele tan jasi to bi to na lo re soke ohun lo je ni to ni aseyare even te ba ni 100 goals ninu fi eye agbaye le to na ti o ba de asekagba ko la aseyare
3: be ni tori pe baba wo akiloko agba ball ni 1994 to gba highest goal scorer ti won ju group stage lo ni
4: atapo
3: omo bibi orile de Russia yi
4: Salenko
3: inu fi kadaga meji lo ti ni awon o mi marun ko ju orile de Cameroon Muranti awa na tin wo gba yen o mi kan ko ju orile de Sweden yes o je mefa
4: so la podo temi teyan ba mi awon to jo ogorun lo ti o ba ti de asekagba ko la se yori
3: ko ni
4: aseyori
3: golden boot yen o ni
4: tumo
3: bi ke yin gba idije
4: fe
3: aye
4: ifeye dale
3: to ba ba nso nipa orilede Spain ati orilede Argentina ninu idije orilede ami ifese won se meje ni won ti gba orilede Spain o bori mefa o ta omi kan o mi awon meta la o de concede eyo kan 6 clean sheet lo ni bakan orilede Argentina on beaten on draw lo wa o lo mi awon to poju ninu idije o ti ni 19 goals o de concede meje o na ni 2 clean sheet head to head nko Spain bori eyo kan o score mejo lori ninu ile Argentina bori meji o na score meje ninu ile orilede ti Spain ifigagbaga Slako Vinzik omo bibi orilede Slovenia oni o ma dari ifigagbaga yen ti o ma waye New York ni Jersey Stadium bi nkan se je niyan o ta leni to ni owo yi bakan na baba nso nipa Michael Olise o na lanfani lati fi tan bale tori pe o lo se iranlowo to poju ninu odije o ti se iranlowo meje bayi ohun lo si leke bayi o ti ba akosile pele torilede Brazil o de ti ya akosile yen le tori pe odun 1970 o ni pele ni akosile o se iranlowo mefa ninu idije kan le kan ni o amo Michael Olise ti ba akosile yen le to de ti ya le mo ri yin ba se predict yen lori kan ni ti Facebook yen ta leni to ni owo yi 07011 lubere number yen bakan na 2151 olu pari number yen ta leni to ni owo yen fun ti tosan toni e ma gbagbe pe ifigagbaga idije yi asekagba yi ti o waye ara oto to ni o tori pe awon team ti won ba gba idije yi loni won lanfani lati gba oka medal nikan la mo ti won mo gba tele ati ife eye amo won tun gba oka kini abi bola na wo se wo tun gbo ese oto lo ka ti wo gba yi so kan tan gba bo o si le je mi na n pada mu kan wa fi se olo ko si ji mi se yan bi nkan se je niyan o ta leni to lowo 2151 ohun lo pari number 0701 ohun lo bere ta lo ni owo yi hello okay oju opo yen ohun oto nte ku ti to oda won tun try bi e kan si ri pe ko si akoko bi nkan se je niyan o bi nkan se je niyan iko Chelsea of Chelsea tori pe won ti lo jagba awon ogba ati nuda yen won ti lo fun iko ti Arsenal le to de je pe won ti pada jelo baba nso nipa Morgan Rogers yen agbabolu yen ninu ko ti Aston Villa yen £117 million o ni owo eleyi ti won fi pari agbabolu gbogbo eto lo ti to won de ti fenu ko koda owo oya eleyi ti agbabolu o mo lanfani lati gba yen loso ose won ti jo fenu ko sori
5: hello
3: eka so ruko yin ati bi te tin soro lati ikanni lagelu ni Taiwo lati Eko se n gbo bayi eyan lo je lati Eko yo ka se ese ti je ri tele
5: mo ti je ri tele mo wa play na ni every time mo play bo bi pe mo ti fe sori tinu gbo
3: mo ma sori tinu melo le ti je ri
5: mo ti je lekan ri
3: e ti je lekan ri elo le je lasi yen elo le je ngba yen e ti je 25,000 bayi e ti je amọ abayin pon 10,000 e si merin e ti je 25,000 naira bayi bi customer ki e se pe yin gba yen be na won o tun se pe yin bayi ire o bi nkan se je niyan o egbon mi daada bo lore izia kan lasupo ni UK e se gan ni o fatileyin wa awon na n fi owo prediction yen le Olarin waju omo Soni Bare Bonfi Joe. Adeyemi omo ba Alase Adeyemi omo ba STT Jente Seun gan. Eyan Biola photo mali tini. Loruko lotu eto yi otun ba baba tun di omo Olawo Alex Ferguson ni agun ta so lu okunrin o. Imo dagbere abi Bola Sadi o lo je ma gbadun mi lapo odo ti yin be yen. Gbe mi ba tin dide. Fola Kemi Mighty iyen lori eto ta pe ni Sunday Oyoyo iya o tun ma lanfani lati gbe yin de be losan to ni sikiru ayin de oju itere loruko ti temi omo ma ki ti kori ni gboro ode omo akiti kori wa titi ola ta tun pade ri atayo la fi pade o dabo

katakata itore wa tun se ri ojumo titoni adedu pelu olorun ba fun afani atore ofe ile ito fun wa oni ni ojo kokandinlogun osu keje odun 2026 itore ni se kin pe akunsi mi o salafia ni mo bayin falake mi ma ti ri ko temi emi ati ilaje ma wa bi titi di 2 o'clock as long as e ba gbe kuro nbe mo de gbagbo yi pe e ni fe gbe kuro nbe nitori ikoni ile ni ikoni town ke ni oke gaje ke e odun na ni wa aisha mo fun oloko sugbon sese ki eni kan sese ma dara po mo wa loni mo le ti wa lati joy mo le ngbe si lagelu 96.7 fm na ni e gbe si be ko wa be kede mayi kuro nitori ke ko si nkan te wa le radio teri se royin ni se re daraya ni se efe ni se ese ko si nkan te nwa teni rise wari to eleyi sunday yoyo la npe e to ni se pelu igbe aye wa generally o no la was lori eto lo so ti ni ori eto sunday oyoyo le kan to e pe ni le mi ati njo npade ara wa falake mi my soul come se wa re le lo sori facebook lati dara ko mu wa lagelu la nje te ba ti debe eyen sha type lagelu 96.7 fm te ba ti type we e ma ri wa nbe e ti ri logo wa bayi pelu bright beautiful orange colors eti mama ade ti wa life because awon social media wa awon tele ma won le ma gbe sibe fun wa so eyin e lo darapo mo wa bo se kiki na le fe ki wa pa pi sunday a wa nbe bo se pe any comment kan te fe drop ni a wa nbe ko si gbogbo nkan ile ti e fe tori pe radio gbogbo wa ohun na ni meta bi bola sadiq la wa nbe se ro tutu I'm not to be you, cause it's too. At all. I like to jam it, but she. I like to jam it, we like to move because if you wrote it too dear, but then we are all fine. So, Loni, alone ta tun ti gbe wa ṣugbọn la kankan mu lati ki awon te po ni oni ojo bi won to ba je ni lojo bi titi yin awa bayin dupe abayin yo ade ngba ladura pe ma sopolopo di laye olohun wa ni se le ni asemo lagbara ile ti wa awon mo tutu to wa sese dara po mo wa lagbara olohun egbele aye sore jeniyan laye ohun to lo wa ran yin wa le aye lati wa se yin e ma se asem lori won ni se yin lori weekend ta se lo toy opolopo awon eyan lo se wedding o se la wa kan sa so god when sugbon gbogbo nkan lasiko e wa igba oni kaluko toto adupe abayin yo adegba ladura pe ife yin adale la se ledo ta ba wo kaka kiri aye pa omo won tin pale ma ti se end of the year party gbogbo awon parents bo se mu green no mu purple no mu yellow white and black ki wa lo giant be orisirisi choreography adupe lowo olohun pe emi awon wa to bere ohun na on lo pari session ni for that reason e ja take easy won ba wo bi se ma yo sira to ba lowo wa ti to ba lowo wa o ti yeyi awon ba se yo sira e ma wa fura yin lorun pa e ma je e ma go out of budget you know e se ni won ti won si you know why I say so sura won mo yi nigba to ba ni ko ran so ile fun to se gangan to ma fi ma jo nje summer 2-3 weeks bayi won tun ti ga won ti sora won ti robo aso tun gba won mo wa ma kanra awon mo de ran ko aso to expensive color na pe ni school won pe fabric won ni tipatipa lora gan to expensive so let's put emo e je ka se ba chin se ko le ri bo se ri a ma lo si odi keji agbo ori oni sunny e ja agbo orin ka judi ka ju ara you know dance is part of the exercise tabade awa tesiwaju lori ohun ta fe so loni yi nkan ta fe so oni awon nkan to je wi pe awon oro to se pataki sugbon ta ki so ninu ile awon oro ta ki so awon conversations awon ijiroro awon nkan to ye ka so sugbon ta pawon ti boya latari pe ko si time ni o abaro wi pe ko wa important sugbon to ma affect wa gege bi eni to n gbe ni inu ile
gẹ́gẹ́ bí ara mọ̀lẹ́bí nínú ilé, you know, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tá a kọ̀ tá a kì ń bára wa sọ nínú ilé tó dẹ̀ di dandan ká máa bára wa sọ tó bá tá a bá ti padà dé àtún àyànnà náà ẹ̀ dáadáa. Ìkọ́ni Lágẹ́lú 96.7 FM ọ̀nà làwà a ṣe wà in the mode of celebration tẹ́niwe àdé kí àǹtíwa àǹtíwa splash FM àbí ìyàwó ni àti àwọn bàbá wa gbìyànjú ọ̀nà ṣé ìyàwó ni ṣé àǹtíwa ṣé sister station station ṣe mother station ni whatever wọ́n jù wá lọ àmọ́.

0: ye bogi Africa Gem abana woto wa Africa Gem aba tijeta isan wole sini lagwara awon kudie kudie lagwara lo ma se atuse akama yero ja to fi pe lo re lo nfun ninu ko atagbara ta nilo lati ma wa lalafia o mu nje da ninu eni o tun je ka ma ru orun sun bo se ye o detoxify toxin yo rara e wo ise Africa Gem abana lagwara ko ja be o se wo Nigeria nafda ki minted ba mega distributor Africa Gem aba ni Nigeria wa ni C2 Solar Plaza opposite former Safana Bank ojo kado ibadan ife ra ni pali pali abile yo epe 003-765-2404 Africa Gem aba igbogi afara lokun mara ya gagaga ni o koja be
1: Hey, you laughing to be by way of what I do, Joko. Who goes to get a car of you? Free Bayer Wotoni.
2: Ajowo edu ona jare
3: ah ilo sele
2: ki won to so wa po njo ran ti ko sele ri television fun mi ti ri jin kan era ofoso ise ile wa ma fowo ofoso ni e ni 2026
1: eh ni tuto
2: ka ja so pe o ti ran won abi
1: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti CDK e wa
3: iwo lo tun je CDK bayi
1: be ni o CDK e le ra fridge yin era ofoso ati be be lo
2: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
1: ah ah lati osu to koja ni mo ti ra won
2: o le se agun kan e so
1: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá lọ́dọ̀ wa download CDK lórí play store àti apple store
4: ẹ pè CDK sórí 0707-454-3005
3: CDK sọ́yẹ̀ díẹ̀ dẹ́gbẹ̀ẹ́ ayé rọrùn.

0: cooperative for the staff. Our generate is surplus 181 million naira. Kishe total asset to surplus in the canyon. Ti our company profit. Kishe. Ni agbara lowo Olorun ti odun tun bo yo ru gogo ju yen lo Nigerian Shippers Council sugbon cooperative ti ti won multi-purpose cooperative ni multi-purpose cooperative ni cooperative ti Shippers Council awon eyan won ti won wa nbadan won mo gbo wa nisin awon to de wa leko na awon to gbo wa nu won the surplus for the Nigerian Shippers Council multi-purpose cooperative 181 million naira. Ele je awon ipenija fun awon cooperative to ku. E ka wa na ka jawe subi. Awon igbese ti ye ka gbe. Olowo tun mi na ni enu ise yi o ti wa ni joko. Bayo Oladimiji. Bami ki awon arale
1: arale ku atete mo mo ere to ku pin se se mi alayo mo ima so la ma se
0: se gege bi ati bere ni jejo ni ori eto yi oro nipa AGM aran ra wa leti awon kan ti ati menuba kini awon kan ti AGM wa fun AGM cooperative kini awon kan to pon dandan kini o pon dandan awon asawo lati so di nkan mi mo ara wa lowo to je npe awon yen gan la wa gbe soke ju nkan ti AGM wa fun gangan ati bere pelu e ni ijejo asoro nipa souvenir asoro nipa ansonje asoro nipa orisirisi asiko tu ni agbodo se AGM atun menu ba injoye ki AGM injoye ko je dandan abi tayi e ba yo ni fun iranti awon ti awon kan woni ti a member nitori akoko wa ka kokko lo siwaju na ka wo nkan ti AGM wa fun ta ba gbe yen wo a to wa ma ra wa leti awon kan ti a so ni ijejo sugbon se ki akoko di oke lonu abi ka ma akoko ba lo oke e je ki akoko bere si ni ba lo na kini AGM wa fun a fe ki eyin baba mama wa ki e pe wole bawo ni AGM society yin se e ti se abi e se ngbaradi lowo abi AGM ni waye ni idi okowo okowo to ba duro re boya okowo aladani ni abi alajo ni bo ti se one man business bi se partnership abi incorporated company on toto ti o ye ki olokowo ko se lore kore what is very very essential ni kan ta npe ni business review se kota le ni se half yearly ni abi ni ododun every year there must be what we call performance review review yen ni o je ka mo pe okay ni igba bayi si igba bayi be performance wa se rere abi sakios mi yen ni o so fun wa pe bayi la se perform si ni ododun be ni odun yi adupe lowo Olorun iye re bayi la je eleyi o so wi pe awon businesses to tobi gan nikan ni won le se eni to je npe o si shop o gbodo le se shop ti oja ti mo nta yi ni aarin osu meta ibo ni mo wa ngba yen ibo ni mo wa ni isin bo ni business se lo se ire ti jade abi a se nawo lori business ni ati ni opin odun ka gbe yewo na bi pe okay ni odun yi o mo dupe lowo Olorun iye re bayi ni mo je laarin odun kan iyen ni o fi han wa wi pe se a nse oko owo abi ire la nse ta npe ni business owo ta fi nse business se o po ju nkan ti o njade lati die lo iye owo ta fi bere oko owo laarin osu mefa se owo yen ti gberu si ni abi o ti ndiku oro yi ba awa ti a ntaja karakata one man business o ba wa wi awa kan wa to je npe owo ta ba pa lojumo irole ojo yen la fi ra nkan wale awon ebi wa won sa jeun awon ma je oko aje iyawo aje ti eleran ba nkiri lo aga pe eleran a kan so fun omo to ran won lowo ni shop lo si lo mu ba wa me
1: lo si ko drone
0: aha ati capital o ati profit o gbogbo e la fi ra eran lo linjo yen ha ti o tun di ojo keji ai moye businesses lo je pe laarin osu mefa
1: o ti fold up
0: inu le o ti gbona jojan
1: ko ti fold up
0: ke lo de ko sowo mo lati se oko owo ta ko fun yin ni osu meta se nko se so pe je ninu ile
1: yeah
0: se so pe je mo ale ni abi abi mbo oro ti mo so yi
1: o se le
0: oro mi ye bim bim dada o re ni o mi ri owo ko mo ti sere lo nkan ti a n so ni wipe ta ba n se oko a gbodo le measure performance se osu mefa mefa ni abi ni ododun opolopo ile ise oko wo lo je npe yearly performance review yen o di dandan ni ododun ibo la wa ni isin iwoye isin ibo la wa ni inu odun yi ere lo la je nje ere yen gan ijo je ohun to wu mi lori abi ka dupe alaafia ti emi ba wa ere ti nbe aha as a good business we must do performance review ben na lo je ni ti cooperative kini di ti AGM kini awon ti AGM wa fun e je ka sare de oke lohun ti a ba ti pada de ka wa tu sile ni gidi gan gan
2: gbogbo ọmọ ológo pátá ẹtì yín mẹ́lòó ọ̀nà àbáyọ sí fẹ́ni tí ò lè gbàdúrà wọnú ògo
3: ṣòbí nítorí ògo ni ó
2: ìdí rèé tí ọlọ́run reverend pf ọwá fi ń pe gbogbo ènìyàn síbi ìpàdé àdúrà lágbára sunday mẹ́rìnlá 14th sunday prayer service lẹ́ẹ̀tọ́ ti bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ sunday on the 28th of june tí ó parí ní sunday on the 20th of september 2026 bẹ̀rẹ̀ látago mẹ́jọ àárọ̀ sí méjìlá àbọ̀ ọ̀sán ní sunday ọ̀sẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní gbọ̀ngàn sọ́jínlá wa class rubber miracle church kramik tó ń bẹ ní number 7 reverend pf ọwá christian lẹ́yìn st louis college adéyẹmọlé àtùmọ̀lẹ́tẹ̀ ń bàdàn tí àkòrí rẹ̀ jẹ́ ìdápadà wọnú ògo ó ti ń gbàdúrà ọjọ́ pẹ́ ó ti pọ́yìn orí òkè àti wọnú ògo wọ́n ti fẹ́ sọ ẹ́ lẹ́nu kí ló dé tó fi ṣiṣẹ́ fún ẹlòmíì jẹ́ tí wọ́n sì ń ṣẹ́rú ògo àkókò tó tó kún yóò dé bá ìwọ náà darapọ̀ mọ́ àwọn èèyàn mímọ́ nínú àdúrà sunday mẹ́rìnlá yìí ká yóò fowó kọ tuntun pèsè dáa rẹ̀ bíi ti jacob àti jabesi inú ìwé mímọ́ àgbọ̀ tí gbàgbé joseph sínú ọgbà ẹ̀wọ̀n olúwa ṣì ẹ̀nà tirẹ̀ ó wọnú ògo lọ ọ̀pọ̀ ránṣẹ́ ọlọ́run àlàyé lọ́lọ́run ó lò fún ọ kí bàbá wa nínú olúwa reverend pf ọwọ́ àti reverend cc òwò wa tó gbàdúrà sùlọ fún ọ ṣáyò tí mọ̀ pé nínú àdúrà lágbára sunday mẹ́rìnlá yìí èmi ò rí tèmi ṣe o ẹ gbà bẹ́ẹ̀ lórúkọ jésù

Eku joko ninu moto yi o. Mo ki okunrin ati obirin. Ki a to rin jina. E je ka bi ayi le Olorun lowo. Ko si kekere rin ayi.

yekamani ebogi Africa Gem abana woto wa Africa Gem aba kijeka isan wole sini lagwara awon kudie kudie lagwara lo ma se atuse akama yeroja to fi pe lo re lo nfun ninu ko atagbara ta nilo lati ma wa lalafia o mu nje da ninu eni o tun je ka ma ru orun sun bo se ye o detoxify toxin yo rara ewo ise Africa Gem abana gwara koja be o se wo Nigeria nafda ki lo nte gba mega distributor Africa Gem abana Nigeria wa ni C2 Solar Plaza opposite former Safana Bank ojo gado ibadan e fe ra ni pali pali abile yo e pe 003 765 2404

ibi ti o pa awon eniyan ti won tori e nwa Jesu kire ni Jesu ohun na ni isoro to de ba awon eniyan lode oni nitori isoro won bere si ni wa opolopo iranse kiri lalai tori na ni Jesu Oluwa se so fun wa wi pe e ma se sise fun onje ti segbe e kuku ni emi Jesu Oluwa ninu yin ti se onje iya ni pepun ni gbogbo igba ti eyin ba ti le ni Jesu Oluwa ninu yin isoro ti o tori re nwa mana kiri won yi Jesu Oluwa ba e ton nitori pe opo awon ti won tele kiri won yi won ki se mana lati odo Olorun wa looto ni mo wi fun yin iwo olugbo mi okunrin iwo olugbo mi obirin omode ni o tabi agba wi pe enikeni ti o ba gba Jesu Oluwa gbo dandan ni ko ni iya e ni pe wa sodo Jesu loni ko gbogbo isoro re wa sodo Jesu ma se to onisegun lomo gbogbo awon woli eke ti won to lo yi kuro leyin won ko wa to Jesu leyin bi o ba ti gba Jesu sinu aye re ohun gbogbo ni yo di pipo fun o.

mo ro ma se ri oro yi gege bi ohun ti o le fi ma taku awon elomiran bibeli so pe eni to duro o ki isara ko mo ba subu iwo na yi ara re wo ko ran ti wi pe jesu nikan ni ona otito ati iye iwo iranse olorun to je wi pe satani ni ohun fori re bale fun satani lo gbe siwaju ninu okun re sugbon loju opo eniyan jesu christ lo gbe siwaju ah anu ma se mi fun o mo ro loni pada wa si odo jesu tori jesu so ninu oro re o ni enikeni ti o ba to mi wa emi ki yo tanu bo ti won ki ori iwe ifihan ori keta ese ogun o ni kiyesi mo duro ni enu ilekun mo si nkan bi enikeni ba gbo ohun mi ti o si se ilekun emi o si wole to wa emi o si ma ba jeun ati ohun pelu mi jesu oluwa nkanlekun okan re bayi bayi a dara bi o ba le silekun fun ki o wole ki o si joko

parti nan bou la tari yon wokan eliti ou li tous de pe yon tobe billion mewa leni iba ou naira eliti le ponche tout tel yon amoni si sen tele ni nou yon eto sou nan funti adon 2026 ni ben yon lusha la yon pe wou nan lo di yon le midi ti osi yon fonjouan ni pe sakoso ale bon lati nan bou nan ni moko ni kora ni mi jan to je pe bu sakoso ti ko ba kora ni jan nan un ona ni yo fe yin sile fun ajebanu o sala yo ro un sita lati nan ti o je ludamo na pataki lori oro ni ati kan se ara lu se atiku abubaka en tin je frang su raibu ona ni so ro un di mimo fun awon ni royin atiku abubaka lo ti wa ro ni gbimo asofe lati tona wa de isele ohun ati lati fi gbogbo oruko ati oju awon ti ba mo nipa isele ohun lede fun awon lede wa Nigeria o shalaye pe ru mi si ohun ona ni o le se akobalala fun eto raje orilede wa Nigeria.

0: san owo fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon lori re ti won ta won tun ma gbo pe lakotun ajeje na ma lagara to ni ugbayugba owo to le ni 80 million naira 50 million naira lo wa le lati pe ṣe ti wa di alagbalugbu omi okun ti o se gbo tan o se gbogbo eniyan mu kewe wa gbo nbe bo se nta yo meta lo ma gba anfani ogun ta yu kan ga anfani marun to ba tun pe ore re wa o tun gba anfani ofe yo kan
1: eyi bo gan o ejo o le mi ese leta
0: o le ta pelu kodu e lori splash fm *347*1004*1# lori ilajelu fm

0: aki wa ka bo sori eto wa eto yin
1: aki a o
0: eto oke jegbe ele je radio le ro mi ojeje ele je radio ti lagelu ikani mere den ni 80 tun do to le meje oke to ga joke ta wa kale si le funfun bala o opo na fe lele
1: bada
0: ti nbe ni ilu ibadan
1: agbala oba muritala
0: eh oba oba murita adebayo akande
1: m
0: m o m f f m f r
1: wa gbon ikani yo doko kan ni ni
0: are you sure
1: ti o wa ti le kun ri
0: wallahi
1: ti o se rogbo ku le ri enikankan o ya ndisu ri
0: alawon kan bere pe wane wala asesu ni
1: eh ogudugba ri suru ikani tenikankan o le so pe opolopo mi
0: olorun ni o
1: leyin olorun
0: olorun ni o olopo olorun ni
1: ogudugba sori ti ma ti nta ni ko ma to
0: o je mi nto nso je mi
1: ikani tenikankan o le so pe bi ba so pe lo pe wa
0: iwo na mo pe ngi samukun me ko
1: ese o ese ninu oni la ka eda ninu eni o se foro ro lolorun da o mo
0: olorun
1: olorun wa ninu ola ka
0: mi ati won na
1: ikani ta wa wa yi abi oye odun kokan la re re josi wa education ri eh won ti le
0: ko pa o
1: o fe jesun o
0: awo awo ore li ah re li kun ore li gate
1: lo ko asi nkan meji baba to ni kan ni tori pe o lokan ju a ko si lahun olohun wa ji wa loke tabili
0: aniyan baba
1: aniyan to da ni o
0: gbogbo owo ti
1: gbogbo ori un
0: gbogbo owo to nsapu tori eh o ma wo pe ogurugba kan sori boda re
1: elewo se moja
0: boda re this sponsor awon alangrapa boda re this sponsor awon alangrapa eh oloye
1: ki si boda mi
0: ero ni
1: so wa fe gokun ni agbalagba sa ni o ki si bo abuo
0: o

0: mo fe ti ti le ma kon ni owo owo le ba won wa da ti leji ni awon na ma gba o ma gba fun ni ki se pe be a pe ki owo ton da yi so se so do ti wa gbe acha ton ko ton se le ko na ti gbe le ba ko ti le KM 32 bedroom flat mo o room and parlor self contained gbogbo le ba yi won ti so gbe room and parlor self contained won de ma pe fun ni 800 million
1: Ogun
2: dugale
1: ogun.
2: Ara ya ma je wa na nira o.
1: Eh ni wa na nira.
2: Ase ase o.
1: Ami ko akore de da so la la tabo.
3: Ya cha.
2: Ah. Je wa.
1: Ni din be league ni ma gba ganga.
2: Eh eh e sa wo.
1: In be le bo lara de bo, in be lara gbo mo ru.
2: Eh.
1: Awon tin gba le ni lo. Eni agbele gugu ba ni ti renti, o di eru.
2: What's up?
1: Alajetan la won ti agbele fun ko won ba ni client
2: Alajetan yan
1: Alajetan ni en ṣugbọn won ti ngba le gan koloro si ni en tori n te ba bu ta ba bi e ba be wole bayi te ba ni won to wo ke te gan si wole won gba
2: ejo
1: won wole tan o do ko mo ilo ni ori yi o ni daru
2: asami ase eh mo ni be ni lo re oda mi pe eyin na sise eyin gba kan kan mo ba yan ba so bu kan mo ba yan ba
3: ni ta lo sa yan
2: ah ko to ju pa lo sa ja mo ni kin bere lowo yin e gba 10% lowo eni ti o gbe ni fun yin e to gba 10% lowo eni te fi le rent fun so ye ko ri be
3: ogurugba
2: eh
3: so se o jara re abi o
2: abi eh bara yin da sin
3: o jara re ni so ri ni don ni ere ki a ti kan be lorun
2: aye ni
3: asin gba bayi
2: ona meji le tin gba 10%
3: bo se inu igbomi a ma ku si meta
2: oda
3: awon eje mu denu ile ohun
2: mi li n ba wa soro

ni egogi Africa Gem Aba na wo to wa Africa Gem Aba ti je ka isan wo le sin lagoara awon kudie kudie lagoara lo ma se atuse e akamaye eroja to fi pelo re lo nfun ninu ko atagbara ta nilo lati ma wa lalafia o mu nje da ninu eni o tun je ka ma ru orun sun bo se ye o detoxify toxin yo rara

atete sun la tete ji moro haji 2027 bayi ni le se you fit fly tori pe September 26 ni gbogbo pepe ki o wa sope iforuko sile ati owo sisan la fini gbogbo re to fe ba wa se haji 2027 etete gbe apa bayi ma bo wa so office you fit fly kale tun jo se haji rorun eku ti mo you fit fly be ni pepe lekutu ni se haji ni le se ti wa pelu ile gbe rorun ti o jina si haram ni makkah ati madina awon je to doso nigba kugba ziyara si gbogbo aye ke ati gbogbo bi to lapere ni makkah ati madina to fi mo wa si lore kore pelu awon afa wa ti o ma to mi sona lori se haji ewu mi like date on pelu asepe ni se haji pelu le se you fit fly etete kan si you fit fly ni ibadan head office block 8 plot 15 7 up road oluwale main estate ring road ibadan tabi ke pe 090 1111 1190 haji 2027 pelu le se you fit fly.

Number two, know what you want. Mo nkan to fe gangan. Elomi mo nkan to fe. Be clear. Elomi wa to ye pe nkan to nfe e ri pe ariyan gidi o. Sugbon bi pe owo owo. A ma pade awon te pe awon na owo ri. Sugbon awon ni Mr. Martin ki se npa owo nikan. Bi nkan to lo fun niyan. Eyan o ti reyan pe eyan ti ni oniyawo merin already oniyawo meta already iwo to ese hi tan owo nu e you know that attention to ma fun e o le ni gbogbo etan you can't have it all to ni businesses to tun yawo meta merin ko to fe wo o tun wa fe create attention o tun fe gba attention o ni ri matan re je o to mo pe nkan buy ni mo fe okay o well to ba de pe o lo school to ba de ko lo okay o ni business e to nse okay fine but in ko ti mo fe ni pe ki se dodon ko bi a ko ni owo lo pe ti sugbon mo wo en te je pe bye bye bye eh se apoti o mo nkan to fe mo lo mi nkan mo nkan to fe o sa fe wo lo yasi problem ni ma pada jasi a pada jasi wahala ni fun ti a je single parent se bokunrin wi na lo bobinrin wi o ke ni se pe single mother o put your children first mistake the polo ko man se ni e o to ba ti fe wonu relationship mi iya e lo je opolopo omo the time ti mo nso e elomi bayi anig ne to mo e ni anig ne te danu na elomi bayi omo yen si kere o lo to ma elomi a fe fe ra won a so fun mo pe awa emi o le gba ko ko ma so dan mi o sugbon se n to si lomo bi odun bi meje mejo lowo se to ba ko mo so do enikan se oju won ni oju mewa ni joju eni san to mo yin se baba ko da bi baba ma se bi iya ko le da bi iya boro e most of the time o ma n se ba se le in any relationship te ba fe wo te ba ti ri pe eni yin ko ni fe omo yin abi ko fi omo yin si priority e ma wo be eyin debe ni e ma wo be elomi awa ta ko ba ti to elomi awa te ba de fe mu yan te fe choose yan te ti decide bo ke mo ti heal o fun mi ti clear bayi mo ti fe wonu relationship mi e choose any to respect yin ni o any to respect yin ni ke choose yin because e ko ti ni issue kan ri elomi pressure lo ti e wo ni society oju buruku na fun ma wo awon obirin to je single mom e wo se te ri ko ti ri ko gbamu ti ri ko gbamu a ko sa mu kan ikan to tun wa mu yen a tun wa iye na tun dakun kan to tun se Yeah, that's the one. That's the one. Okay, that's the one. You know. As we fall in time, a lot of lo to ngba te pick e le pick e te ti ri pe things in work era e wo era jo ba o nko to ma fun problem mi o se eleyi to wa se pataki se koko te ba je single parent eleyi se pataki o wa important o era maintain financial independence yin o e mo je liability bo je ba ti lo je liability problem lo ma da sile ati tete ri eyan gidi o ma pe olo ba nse opolopo ti ma se oju opo sile ba fa won okunrin ile ti e pon da won okunrin gan bo awon okunrin mi awon obirin mi na tun se be o mo ti leyin kan se pe obirin okunrin ni o je single parent she understand o de ni odo e lawon mo wa custody lawon mo wa to tin toju won o wa pade another person ara person yen to ba ti wa fe soro ma so ba ni awon mo ti je awon mo ti je kini ka you know then okay yan ni bonus for when she no things later o ti wa di pe o ti wa choke yen na yo yen e kan block yen ba o je ni block yen o di fe fi bukata ati ti o ti fe fi pa o na ni titi e to yan ba support yen o yato si bi ki yan ko bukata that is why tọpọlọpọ àwọn ọkùnrin sì fi máa ń sá fáwọn tó bá jẹ single mom
te ba ti le single mom te je pe won gan fun re o le ma ti ni millions billions but to je pe o ni ise to nse nkan to nse o to fe lawon nkan to ni ena ye ko ta okun ni ba de a o bin ni yin o disturb won to ba je ko do okun tori e pe o to ba kan na ba kan ni a pa ni ki bi support yin a mo ko n fe support ni ki se pe to se de en ti o ja de ti o ran e se n court e se don soro first thing ma se ni pe awon to se ni pe o school fees awon omo yen ti fe le mo ko school e ti e ba ti rin to fe ri bayi ajapa ni o ba ti yan to fe yo a ko ni pe o se ni pe mo fe sa ye se business kan o ti yo ni o lo pick call 3 days pick call 4 days so financial independence yen wa very important te ba ko ti ni scores yin ti rise dada mo de be so le fun yin I take things very slowly. Ti ma mi bi ka take things very slowly. Tu mo ni pe ma rush things. There are points ti o ni so so ni kan yen. Ti ba ro polopo ba e ton fe pade ara mo bi en se pade yan. E ma sa so pe oko. Because en don bo na chances wa ko je pe ohun na because with that age. Ti ba ti wa lawon age kan. Ti ba ye se wa bi 20s o si le rokunrin to na single. Ṣùgbọ́n tó bá ti ń wọ bí 36, 35, 36, 40, 45, 50, 55, 60 ọkùnrin tí wọ́n náà pàdé is that kó jẹ́ married àbí kó jẹ́ widower àbí kó jẹ́ pò náà ti divorced so yẹ́ tó túmọ̀ sí ni pé o náà ti ní ìrírí láti ibì kan so it's a very good tẹ́ ṣe déyìn ẹ̀kẹ́ ọkọ́jọ́ ṣe kí ni ẹ kọ́ ma watch ara ní state tó pọ̀lọpọ̀ máa ń ṣe nìyẹn tó bá ti ó ètè máa ń rush things gbà báyìí ó ti sáré lọ bí ọ̀rọ̀ pé ẹjọ́ wo ni.

0: mo so fun won pe mi ni le kaleta e won be mi pe kin kan jade I know maybe bi a ki kan jade a mi ki won iwo but ibi ti mo nlo gogo ko yen ibi ti mo nlo lele yi why to je pe opolopo awon okunrin nkan ta gbe tun le ise te ka se why do you have to go and cheat nigba te je pe your wife is honey mo le ro pe nkan te je ko fa excuse laarin opolopo ni pe maybe ya well nere se dada lo fi lo gbo elomi olo ma nsele most of the time o la o ba mi na other ways no ma wa around it but most of the time it is very important lati satisfy yawo yin before going out lati lo sise eta lati lo se gbogbo awon outside curriculum activities yen o wa very important abi eyin je ko bo te awon pe se na so una dey do hello I believe pe awon ti won ti enje mo the time ta wa ya won ti o je pe ise yen ye mo daada wa ti ya won ma wa oni to de enji pe o so bu ani ko si nkan kan laarin awon won ti bi ko everything is smooth hello
1: hello
0: hello
1: hello
0: hello kale
1: ekuto
0: olorun ko eto e
1: olorun ni jo ba je fun ye o
0: amen
1: so deep lati lo yo lo so la se
0: mo la so di ki an bo yun
1: ero wa kweto se ri ko lo sa no ni eni to lori ko ni fila ina lo ro le aye e to lori ko ni fila tori a eni gege di eni kan yi eni ti mari o e ti mari mo ri ki mo mi ga ma mo mo fun ti dara to yin mo tin lo mo ti lu go 38 years mo ti go e ni wa wo iwe aye yi koda
0: eni so e ti wo 38

0: sir.
1: No, sir. Carry all of the program, the whole thing. We don't go to Chile,
0: o le je ko ya o ni nkan ti o nsele ki won iyan kan lo iyan kankan lo nsele
1: seri o so ba won o ma nyale sinu ko de mo o ma nyale
0: ya won nyale ba o le nse mo ko ya won nyale
1: ke ma ko wa to ti lara e da
0: ah
1: ti emi unlike me no mo yi se mo yi mo pa pa lo
0: e ni so sa ko e ko ato si lara ya won yi
1: ti ba faro kele de ko fi aje bi o wa nule ko ma gbo bi mo ye so yi
0: ah
1: bi e gba mo so
0: fun ba te wa ko ngba yen se lo ba e be lowo won ni ami ba ba o lu nse la be kan dake
1: mo so fun ani ko fara o kini kan igba pa e do to
0: e de sure pe nte ko yen e sure pe e sure pe transmitted disease sexual transmitted disease ni
1: wallahi e gba mo so fun yin mo ye paro
0: ki wa ni step
1: ke ki ni olusegun
0: e ma da ko yin e ma da ko yin ki wa ni step ti e take ngba yen
1: eh tin ba so ro bayi o kan ma pariwo mi ti sai no de like pariwo
0: e
1: ya ma wo
0: e ya like ariwo
1: no agba ti mo wo gba mi ri soro ele da mi o gbe ya wa lalubare ka fun mi o je di laro ko kini yale on do vi ko lo do mi ni pe mo lala on na mi le duro mo de ro mo embe so ti wa explain ni fun bi e be ne ko ki me ka kiri ni e so you dey my oga won to no mi ti mo gbe gba lowo e temi na na
0: e de ka go back to e de ka go back to ile nsin but yes, naturally e de ka go back lo si bi oro te so nsin but naturally ngba te so pe e ko nkan lara iyawo yin yin e ma gbo sa e ma gbo sa
1: ko ti gba to lo ma to fun pe ko lo se ti
0: nigba to wa sele ngba yen ti o sele se te ba sa fe sumo won nisin se ro ma ba yin bakan
1: emi e mo alatu se ma fi sara e gba tin ba ni ma ba ani kore o ki gba kan isoko ko ba ri go ade ma pa ro le ni ori ma ya ku lo do e bi e mo da so ni o wallahi ah e bi o wa ni ara ke di ho e mi wa bi ti mo wa mo da so ni o
0: I shouldn't think she experience you. I should.
1: Ami.